0: PI31PI, bringing Pacific people together.
1: This is PMN Language News with PMN Tonga.
2: Malo lo mare hawai ki pe malo le Tonga tope ko flipo modulalo pe mo ngongo aho to apure lulu ko ni tolongo fulu o siulai wa fe wa no. Kuo ui ae komisiona ma ae whanau ia ke ngai pāti whakapolitikare ko ia o Nusila ni. Ke nau tū whakataha mai mua o ngā wei ke hiki hake a Nusila me tū ngā whakawhiuwhi mo whakamā o glotonga i ai ko uhi ko e whanau o e aho ni. Ko e whanau o kutupu i e whiamukaki whakamaterie, masiva, mo whakalukufua. E ripoti whakamuimuitaha koe kua tuku mai me hepotu ngā ue ki whakalakalaka whakasosiare ko ia ai whanau o Nusila ni. O kuasia koe tokolahi o e whanau ia nei tupuhake i e whiamukak. O pe e foki e ripoti o ku alu ki o lunga pe mo tokolahi ia o e whahinga koe o ku mua e whainga nofo pehe ni. E ahoni kua tuhake ai ai tokolahi ia o au ki e tahakilu, fitumano, pe koe whanau e ni o ku nofo o taku koe masiva po koe poverty o e rea. Awe ahoni. Kono mo ni, o alufie kaia e whanau tokolahi, pe kui aimu ngahi ahoia, o kuna umokosia, koe uhi, koe kovi, ai whare, kovi hona o wala o kutui, ai nofo a ngā, pe mo mapelu ngofua, ai whanau ia e taimini, ko hi o kwhawhepa ki atu ki ai, ai mahaki. Ie wiki kuosi, na e whatua he komisiona e koe ki he whanau hatohi. Pe koe kore ki he ngai pāti whakapolitikare ke nau tu u whakataha pe nau unu unu mai mua ke tau ngā ue i whakataha a i kawe inga ia koe ni. Ko hi ke fotu ki tua ha ātakai o ku malu, ātakai o ku mākona, ātakai o ku māwhana ai whānau pe a ke tau pore pore ai. Ka ua te tau alu punou ko uhi koe whānau e society o ku tau whau o unau nofo i he masiva fusimo o mo mo e whaingatā ia. I e taimta tau foki ko tū mai pia mo e whawhawhonga wharearea ma mangere ko le maunga Lydia Sosene o ne pōpō mai ki he ui koe ni ko whai he komisiona. Ko ripoti ko ni o kuasi ai ko whanau e toko tahakilu fitumano pia o kuna ungoto whakalongolongo pe i he masiva mo e whi amukaki. Na pe e Lydia ia, ko e masiva mo e whi amukaki fwa materie, ko e kaunga whanonga pe ia o kwe kuki mo e whanau he aho kotoa pe. Ko e whaka amu e komisiona ke tū whakataha a ngai kulupu fwa politikare, ke whaka maa maa a e haa monga koe o kusi fua he e whanau koe ni. Ko tūtu uni e he kulupu ngā ue fwa whanua a e a kaiuza nusilani. Ke fusia u e he putu ngā ue ko ia e kakai pasiki pe koe Ministry for Pacific Peoples. Ko uhi ko ene tono unou i hono tauhi ko ia e ngahi whaire ma e kakai pasiki. O kulotonga wakai i a e putu ngā ue ni ko uhi ko e tono unou ia ko e ni e ngahi eria ke he kehe hongful mā walu ki he wanoa. Nai pe e a taha ia kau tauhi le kōti ana hera mwerehu. Ko e mea pe na e pau ke hoko ko uhi ko e tuunga kamata koe oku iai. Ko ia kuna unu mai eni ke ngā aue whakataha mo ipotu ngā aue koe e kai pasiki i e mahino o gulahi a e ngahi mea koe ke whakarere i. Kua fotu he potu ngā aue koe ia ki he kakai pasiki haririu pe kua mahino mai eni a e kaurerei ki he whanau koe o kukau i he polokalama RSC pe kua Recognized Seasonal Employer Scheme. Kua o mai eni he RSC ia a e whanau e toko tahamano fituafe i he tau. Pea koe whanau me he Pasiki ke ngā aue i e ngai polokalama ngā aue ko eni kua fotu u. Na e pehe, na e sai e kamata anga, pea alupe taimi ia mo ene fonu he ngahi pore ke he kehe. Ko e na e pehe te nau whakatoka ngā i rewa pea mo e whanau koe o ku hau o ngā aue ai. He uke ai e ni hia, kuna osi ako le rei, ma mwona ngahi matai tohi me whakailonga whakaako. Ka koe na uomi koe uhi koe le rei ange, ai ki se niti koe o ku mau i he polokalama koe ni. Ka koe tuku paa ia ku whai mea te kinau tolu koe kuna whakarere ai RSE. Ke nau whakailonga i, mo whakatoka ngai, pe mo whakapare i foki, ai whanau piheni, mo oange ai ngai tare niti koe te nau lava o ngā ue ki ai. Ka tanga pe o ngu kua kumai mek tatole a kua ni fatang peke mu mau ha orerei. Ko a Filipe Matulalo, tu a fat.
1: 531 PI.

The beautiful sounds of the Oski band with the song Sa'o Nofo Va'a Ai. It has brought us due to time to 24 minutes from, away from the top of the hour. Don't forget, we have more news for you in English at 6 p.m. Latest bulletin of news in English at 6 p.m. with Fafanga Tatu. It's new. Le Fu Italia is well awaiting another episode of our Humble Chats. Yeah, let's see Tatu Fatta Nongapi on Tadia Tatu Malo Full Neviafi. Yeah, le. Tau mai lei whanua o le sā fwoi o alam whana o Samoa e mai se o le Talisia le au talamau e Talisia Nazareza sa au wai atu i Filipina i le fono tele a whai tūlangi a le Asian Pacifica i a le fwoi na wai le tanto au talamau Samoa mai Samoa i a o le sā wai le tanto au talamau sa whai masuia nu sila i le fono tele nei a le karesia po o a fizio tonu lawe tu blanga talvou sa a wai i al taifoi a le sunga le fafingainga o le Samoa ia o lo taita ia ia au talvou a le karesia na sereta i Nipsila ia o le ala o lo tari e to aitau nuk mai se i faa soa fo i ia le ngata fo i le nisi o alum fana o le tanto o tunu o le sa a wai mo le taimi mua mua i malanga tuai nain i Filipina i le lātou fontele le safi ai a tūpulanga talavou. Ia o se avanoa mātango fie a te langona e le lau maua e le ngata e o otu e fwoi lātou nu uma sila sila e le lau tele ma le te le wha tūsa i a tātou ni niu sila. O le kama hoi le ke kui ngofu e le wha e kofi o a isolo mai i a train i lunga ho lalo au tafa o ta avale e whelava sa isolo i mga ala ese ese. Ai o le tō tele o tangata whaitau o whai o tangata hoi lele i whit paine whai asin tō tele i o tangata. Ia ai o le metau, o le o mafutanga whaale ngangal nei, e tā ua mō le whaalai au o tūpulanga. Ia, ai mese le whaamaru si au fō i tūpulanga. E tā i mai ei a tātou alam whanau mai winga ese ese o lo o whapea o nā whainai. Ia, le lātou sui fua. E tono le nei atunu, iwe, wā ole, mani tō fōi. E ala suia soi fuanga maa mionga o tūpulanga matangata. E maa fua mai na suia ola o tātou o langa. O no sui ngol si o manga la tātou te ola nei. Po la te tupu ane ai. E sui la lo le soi fuanga, e sui fo ia le o langa tātou. E fatai tainga. O tātou ye le maa sani ona whainto o tini o Samoa. Fatai tainga. This is just an example. People change their behavior due to sociological changes within the environment that they are brought up in. E sui a tātou wanga, tū manga ese ese. E fua nga e sui nga o le si o manga lai te tupua ni ai. I le tātou nunga nā wha filosofia le tō tele tangata. Fatai te ingala lena watu. So for example, ya for the sample, tātou ele masani on whaien tō tini i walanga o tātou e vevela le tātou atunu i Samoa. But due to sociological changes la ia tātou mai lo nei, waya kunga, a ole marunu, e whai tō tini uma ia tangata la ilua e marunu. Ia o tātou la ia le ano ele marunu, e lua me ma waiolo ma i taia. Tusa, it's just through our feet, o taia ile mantua, e lua vae ngol tino, fo ile le mani matafata le, a pe o vae ama lima le, o a ao lava po o vae. Ia malunga ilo lo wao. Ia e tau mwhai fwole le e ufi wha mawhan whana. Ma pio wai nga ia e lua e wawele alu isi ale velo le tino le tangata. O lo wau ia mau alo fi wai. E te wha mau nia tala le a o nai maliri. E mua mua tu e tu uroa le tō tini yo wai. Ia ma wha mawhan whana ia si o wau ia misi pe a wha pio le po o tatou. Ia mali e ia po paula wha urunga maua kufanga uru le ue mun po o tatou. Ia e lea se ula o le tu whaiatu e lele le mbau atu la ea o mea ni mwana o le fofuanga le tu e tangata a ele wini ala le tala o le wha mawhana whana ino o tanto ulu po au a tulo ule wha fonga le tanto o tunu uma tanto ulu au e o ina e mawhana whana o tanto ula ye le masani e whaito tini se o manga sa ye
e ke vai kuro o fai kōkingi a kakale inge New Zealand a lai maruru. Ma e ke arufu e kaun fai au tō tingi. Wala ke vai mai. Ngā o oi ala ngā kare ke whedua e ringi kōkingi. A e ronua e mai e wha pia mani. E wā ala fia kama. So, o vā e ngala nā sa oi. O sui ngol si o manga. Lea lai tau mu fai e te... e sui anga i ai au tanga ma u fo i tū manga i le aso ma le aso. Ia e te whaia na ia sui ai leo so i fuanga o le si o manga lau e o lai. Ia a wha peo tātou le sa ma sani ia sui na le ale sa ma le. Ma le na le na le sa ma le le sa wha popo ama le ma le koko. Ia a sa lo inge ewa me se au koe re koe fia ai ngai mea ai o le ngu sa unu si la fia ai pekin an egg. Ia ma le wha te ta inga la ta maila na. So people change their behavior due to sociological changes within the environment they're brought up in. So that's the point for le le le le tu langa na ya ta to fu le if I to atwe ya le swing ale ita to le langa ya ta wan ta to se upu masane fu tal te a fa ape ala va ke va ku nga fa krokol america e ke ol ka nga sa sa nga ra ka e la ko nga ke asumbu vo le ya fia ka me le ka la ngole ki va ka si e mo ya le ke le sa ki ki sa ta il pa ke ki ya wa su in fa mo mo io la ye fa mo mo sa pa la nga o ke i ka ro ki o ke fia fia ke le baseball ya so la ta alo baseball ya so la ya ne fia fia o ne ngalo o lo ta pena mai ala ta to ka le vo lili le swinga la si manga le na fa tuai ya o va nga u mana sa ba aia ya ma malatu langona i masila fia ya swinga ye na uta nu otu la snu fi pina ya a wai le fontele na va ya so ila kalisia ila uta le vola kalisia na sirita main sila ya so yul tanto what nu so ngal fa finga ya pasta mativa lawina ya male au malanga to tele na malanga tu salo to tele to malanga ne se so ma so ngal fa finga ya en fa ilo fo ila ya mo le sila fil tanto what nu ya mata to ilo ai ya le tele la va o fontel fontanga o le tumu ia tupulanga le leila ona o na e wa nga ia tato tupulanga e tatai e yo lato mahofonga e avi ese mai le tele o mau mea le wakupu wa halu le teimio na itamechi TikTok ia le ese mai ibeha peo ngayaru e mo muskupe lau TikTok a le mele so oi ma mea ufaya yo mea le tala fia ngay bai le wingan na tala sa le ma sani tato le uo sa telefoni fa apea ma ma siva siva e fa apea a le ke mingi o a kame kiki ke fomo siva siva ya iru mai nga lea a le fia li fia la wiloa a ia o le o su ingan na o sio manga o su ingan na o sio manga lea nga il tala a ia o lea la la fa soa ia tu pulang fo nevia fi ia a o fa fo fonga fo ia lum fa nau ia o tu pulang al tanto o tnu ia pe se fa mnianga fa le nganga ia po se fa lu manga io ia tu lo le fa nga in fo u fa lu manga fa le nganga e le malanga lea a na malanga ile o talvo a le kali se na sereta le mai ni sila nga i fit paina i wasa le tene ya o alum fa na samo to te le ola to to o alum fa na samo ya no inga la ya mo no la no le fifini fa i lo ta to fa ta ta no nga o no le fa to a nga i mai ya ta to tu pulanga fa to ama na va mai nga lu nga la fa ya la to te u nga nga i mai ai ya ma fa manu i nai ta to via fi i le ta ni ta ni mai le ta to to no a fa nga i ta to to no vo i ma le nga se se i no ta mafa ya fa pena te la ta la ta ni le telefoni e mana te vidi mai to o val se la o li ma to lu tasi e ta u mai po le ala u po le ala u ta mafa na nga le nga se se a le te nga o ai ya i le ne fi fi yo e le ale tau mafa nai te ngā se se ina le nefi afi. What are you cooking this evening? If you're at home and you're starting cooking, usually people will just go to the takeaways nowadays. For us that are living near to the malls, and it's late night malls, late night shopping down at Manukau Mall tonight. Ya rono winga la o tatou la le late night shopping wa nga i lo fa tau sa o le mea i fo nga nga makua alu lo mata tau la mu la mu tu la ko nga lu e lo ngula e lo moe lo moe e lo mal tatou o tunu yo e ya a e tatou fa solo e tatou musical ma na vayo nga lu e nga li a o tatou talia
ia le toa tonu mai o tātou mālo le nefiafi. Apa mai!

0: to faru riu fa talo fa to to varau
1: Tano parau su o fa pelaiva
0: Tu vo mriu pauri
1: E tu o pauri Ia soi fuma ui a fo i nau to fa mla e fono Ia malo tava le ngaru lue Malo le ka waka i ngei koi a fiu si
0: Ia le
1: Ia mo i lau E malo lu al mele i e ma kouki
0: kou
1: Ia ole la a kolva i aso o fol fali fulu le mo la Ia e pap kai e le lofo le kua le a paso so lo kua e la Wa a kiri a rama o kene tu Ia e ni i a le tu E ola e le kula fo inga la va kakou Nu kakou o kua O me fo i e kofo kofo e fo i desi kemi Mae aka kalo kua e a vese furu ai a kiri a rafuru. E lo mia la pe u kau masal salo fo fa ko ku. Ya e ya kau ana ku mau pe a wole. A wol masal salo. Wa ke u pe ke lu le fa. Le no fa ku ye su sa vali mai a sa u wa lu lo lo kan kalo el fa ko ku ai ki. Ia e vi i alu te o maua lunga fo'i le manguia ma le alofa e ngai ku Lau sunga e papea ngainga
0: Ia e se
1: fo'i le tofa i amalai fono Ia kako kau fei pa maa lo lava i le angali lei ma le alofa o le ku e ringi ku la afia
2: Ia e
1: Ia e po o le hale kako maka u Pamoli moli
0: Ia re nga fisi di atu po le asfi na ngaro tato tunu ui I mengi uke le fongi Pe se me tarfea ngai le ave i tō whanga hoi e taimi mō Whata o tō moenga Te moe mō e a
1: Oh,
0: se mea tawhia
1: Mā ai ati, mā ai am kāu Ia, o se i whai a koe nāsa ka ikai a ko ika pa i mga
0: Tau nō mai
1: O a uia ke moe a uia mara o telefoni Ia mai e sa o e ko i le Nga ngalo pa a di o ta o le tō whai a mara e kono e a wala mea whai o emergency a Meo whaa peke ua Angi whaa fose i se mafui e A lei e ka apa aku Lei e ka usa o ar kako aku Ke telefoni ua e E ke ua pere pawa E a la koe a ar ke telefoni ua e Ilanga mo linga e Pa malama lama e fo E pe o si ma e nga ka ua rai E a ua e fo Ia e E sa o ar kala fo E le lei api a uma Ai afa wa selo fo ya wa ye fo lo pa le kom ye pio saka ika na so so wa ku de ka o ku o si
2: so so mai te tong
0: ai mo fringa no
1: ai fo la sia ka mai ka o pu le
0: so no
1: fio fio fo fa pi a wa fo ide ka ko le ka po kala menia pa longo longo i niu si a mai sa mo i le i mo me o ka ngaka ho i e nem e arrest ta koe leo leo a le mo i a o le mea lago o pa longo longo i le i ala ho i e ka mai sa a pe vanga le wo sa i a le i a ish ka ngaka pa pe le ka kaunga ho i le a wa nga fa aali na ko fo ringa da ko aka ma me fa pinga ai mai le ia wa mo ko fo yo le o le afion ai le ti palmia le iska gi o le o le o ola mo kwa yo ulang ulang o inga le fina nga lo fo yo le o le iska o le o le a le fion ai le palmia Wae, e pai mai le fina nga lo le o le afion ai pani e pai roa Foi le, ia e sa, o kuma e ke i yon foi la le mea nga wai, o le le isu mea la ako e, nga nga e kaun fa i loa le ako huu a, ia ngofo maa la malama le ako huu, ma ia i loa foi ka nga ka i e mo ni e, ia mai si a mea o sol kura fa o ia ma ku ia, e o fara au fa sa inga, ia o le fa au o lima, ia ma ma me o mo ni anga ko ni ma ba fa e ia ke a ula olai kala fe ngai bu ya le yo ki so le do ma le tin ma lo le a ti ma le ni pa ni e ka wa fa i lo a wa le ni pui pui ma le o le ma lu lo ke lo la ku a wa e ki wa le ni ya mo fo mo fo i lo ai fo i ka ma ka ma la ko i lo ta la ka i e le le ko fa ia ia su ko i nga su ku la fa mo ma ku ya ka pe o ki o ha i tanga ma ka o
3: Awang sini kau kupu fok ia wa okamai. Okamai ia lemo dia mai. Ia kau mo dia fok. Kau mo dia fok. Tapi gua le isi suing lah. Ayah wa aku ini ini. Mana ya aku ngui. Salamu wa ini. Ngui ausum. Ngui.

0: ofo le koloko de.
1: Ya.
0: Ini fui kwa nga mea uo ye si ni vai teimi. E si ka maanga o sa mua. Ngai sa i mai ho i le i a fionga le atua ma. Ma fai fai ma upu leanga i le atua. Ma ka o kia ka te ofo ma mani a. Ma tu sa ki sa o a ua. Uo o mai a ia. Aso fai ka pe fo yonga pola fora inga i le fionga le atua. A lua sila sila i po i hiro a si ngā koni. Hoka. Ape ngā ngana rā ngai wha ngā i hoka se. Koe le kate pe ma ngiki o ka kingo. Koe ngai pe aka wha longo longo le. Ka wau le wha fonga su mai wha se a ngai ngā. Ka mā mā kukua o kupu. Ka mā li o le a kuhu. Ia a le ngei. Ka singa ia ai. Ai ku u mai mai fu a sa mo i ku i diro ka al ko is ka ba wa fu. Ia e mo ka o kia so le. Ia al mea la po e si le ko lo ka fa mo ngo hai. O ka maka i e se a inga o. Pe ua ua ku ua ki le vanga le nga. Ua se a so le ka haka i runga le social media. Ia o ka e gane kia ko ala o Facebook o ka ua kwa ia ka mo poloka. Tiri kasi ale le teni ngō maka maka inga makua i o wha ngō ngōa. O isi rā kenyi wa shea mai e isi ka ngaka voinu. Ia wā uka ngō rā whaile mea ngā wadai. Mō uli kiri si wha ngō ngō i rea koe ngā ngā ngana. I rea koe ngā wha kō whara inga ko i ese ne. Le le e mā whau whau ku rō ua lau suha le whawhe ngā inga mali. Tō whae amarai whono ai me se ko i le whawhonga anga mea koke. Ese ni, ini mana malam main Malaysia. Ya orang mewah ni pas. Kalau dia kuala Facebook, itu so ese video buat siapa main ese sih orang puluh ka. Jadi siapa falu kolong gua boleh ya. Ya ais ini nga lele ni. Oleh upu dia angan dia tu. Oh, dia mang kufu iu kah kuaku ini. Ini faavai, ini faavai. Oleh faavai oleh tu, faavai sah boleh tu.
2: Yeah,
3: Ya la pala ila va fenga mal bramonde.
0: Pa malu du. Solo ka lo kali ke pa u o ya u wa. Ele mo kainga ka ka u ya ko nga u pa pia pia le ku na nga nga ko ile. Ine ke mo mo ka ka u ko foi ya mo mo ku sa la mo ku sa lo ma u ma ko ina ya ai. A u po le ri de de ku.
2: Yo no me iba a hacer. Abre o telefone e estou fanga.
3: Eu falei com o Pua, o telefone é cacau. Vou para o braço para você.
2: Eu
3: mau algo em que eu fui na hora. Eu falei, esse mesmo que eu quero. Amanhã, mano. Lá foi, agora que morri. Agora que eu vim ao meu, lembra lá na boca que eu fui. Moro lá, um raio que eu tenho, maro. Vou falar meu cu. Ya, memang apa ini? Ya, memang.

0: a o solo ma fui e io non fa paura lo ecco pure mo ai va per vai che la uno la cara de muro vai
1: io mo ngara na ta tu sa bo e ta ti o fila lo io ta tu so fa voi sa io bo gei ni e
0: la fa ngara io va so ca cu io fa le fuga ai le ai ya ah oui so ba bu e caru go so go mo yo ngak po mo fa le wa po ba so ba pu ko i ta ni se me apo ngai
2: si di ala le po la ta la ta la yo le la ngai ah wa agal ba fu ya la la la ka ba la la yo e bo e bo go e
3: ale ke ale bi po fa ya ko le si mo ngai ni nga o so ala ma fu e pe ma le pa wa ka fo fe so fu du nga e e lo mo ko se ngai ke ngo bo lo u
2: yo de la de mo de la de hoy kan kan no le le yo se que el bon dia para eso
0: yeah ole si no va a ocupar Paulina la sagón yo va a caer cuidado el oficio de hoy veo ahora pues magi con cara de el comisión de yo a mo va a jugar te va a jugar se va a ver pa un ajo gale que casi hace be mawai e mai pe e moi vai se ba fui aqui o sua ah o dia já o isso foi bom olha ele me deu ele me la capira que a roupa morreu o que o mal olha como ele me la mão ele aí ao pi o que é isso
1: ele não não
0: ele la capira que a roupa olha ele me la mão olha foi ele a foi ele Kau kau mea lai alu pi, kau pia mga o mea lupu fai kurale la kuma sa va kuese la kukali. Au kere o mamana po la kumu mea lai mga, po mga o ia kalia le maro, ia wanga ele ele e kara le maro fa e la wira, e sui le a sui le e le po la kua a fa un ku fa mo kala ngi wa pe wo so ka kale o sa mi se o le ko i kale o ga mu lo wo wo e o a be lo wo fa o filo ko ko yo ka ka i fo mo le ala ka pisa mo e a ke le a so ya a po le me a la ka pi ya a lo ka wo fa pe ora wa ma ka nga pa ka le ngo le de yu la ka pi fo wo la ku el pa inga el maro a wale a la capisa ale la capisa mole ga idei ai ya ele ko ese ma pio el maro y ya wala sa we pa u pa pe pa u mare lu fu fai kura ale ai ya
1: fai mura ga ai
0: o me ga mai ele pa pa kala ku so bien ai ma ole yo pi pa kal kal se fi ngaro e bo se kal y el maro e lupu fai curare la moe ya onga mai lo fai un ale ai al pi e man cura ka cole un poli fai lo ka ple bubu ale le ka mai ai a o gila ale kali maro el mele ma o mie de ma o mele le al pi wa lu na fu fu e o le mea o ma cura ai al pi e a vese le mele ma o el maro ai a fai le Le si por favor ka a kupe de le pura ma la capilla sa moi ka ka ye ye ye ya ya o va pa un papel na o era vida a meia e na muro u yo lo vida o e sui e go for o sa mora is como le ya pi está ahí ele le foi pa vuelta el pa mi ese güey de pa pues por sí o le fue a man sponsor a ye ye ye porque la hemos venido a cucupi. Ahora, a mí sí me ya, o a la forma de ver la pi, la que le fue pandina pe a fue y yo acá un poco fue su tal y el padre mío con el mal
1: bueno, está ya, está chido ahí está chido, pero no está puse y pole me está tu o te le o mamá mamá te le vale, vale, está pure ahí ahí pe nada no va a tomar está pure el teléfono Nara no vatu mta kuri telefoni, ona e ile si unu ari isa na o mala telefoni in bueno, ah, tu sala la la e wang ase ale moya si asfaltua, ah, e tu tangi telefoni a si ona ai. E la la e tali tali maari, e asto ina fo ile le telefoni la e a e faa rongo tua, o lua e dunga leo sta maa rongo ia. Se o to e vidi mai maro faa ve lave, mai o le to fata. E tango toale la la tani ya sto maro il ta televi ma telefon e tango toale fini se i ma telefon sto maro ah mm alors se i ma mai awo ke ko vili ma ke fo kamo lo fini ka pelo ah ngale uma veri ah fai lang tara ta pelo ala ofsi de tu ko afa si lo fini sto maro o ile vili ma mi e mi sto maro se lo ki ngale vili ma ya se ka upo ah mai
2: ala mo sa i fini
1: Ora era ele fia bom, foi bem que se me acarfei, aí ele aveu lá foi pisa aí de um lugar, eu era o malo.
2: Ya, o meu, o maga, não sou a ver, o meu, o maga ca o me tu si. Eu não falo não para você.
1: E eu já vai, fata lá vai tu falar, tu fala o liu.
0: Ya, se for buia, for
1: pioca. Oi, avi, malo, não via tá.
2: Não tá boa. Uso, não ia via tá.
0: Todo el coigo, yo que hago suba, subo ya. Paulina, va a que se paga cuy. Y está coquierco. Ya, se ya ahoga. Más es fácil, va a ir coigo ya. Y luego va a un poco más cuyo. Y ahí le han gastado guay. Ah, caucoco, no le hemos fallado el tiempo. Foi foi aí, foi foi. Aí, o tempo de ao, é por alta das caia. Ah. Ah, mas ele foi foi o telefone marca o uma ele não me. Ah, lá, o ia por alta das caia. E ele foi ao, ele bom, ele mal ele aí. Ah, olha, ah, não que foi. Ah, não para com ele. Ele tá bom, ele sou já. Ya caía con el mamá. Y yo se llama. Sí, ya están, ya están a calle. Yo voy a venir a buscar un balde ahí, un mal. Y yo le hablan ahí, y yo voy a buscar una calle, hasta algo que se ponen a calar. Ahora le hablan a un poco a caer. Yo le hice a un mamá, oye. Y fue hijo de malo, está un gran calela, está un fallo, solo el curaco.
1: Tangatana ada dua, dua mori ah. Tangatana mori le, tahu nama hidung orang ialah cawata.
2: Ia kata kali aku sorry tua, kata kali aku mau ini tua lah pasai. Awal aku tak pun bawa, ia ibu awal ilpal, mengi aku, aku faila kau kui, kau umah salom dia le. Cuma salom dia, aku ini fail pule aku, olah apa, ibu fail pule lah. Ah, pues yo le hago mal, porque no está lejos, solo el pura fogole, o así el está mal, mal mal, después le acá, es como el lugar, llevaba ahí un macuile como uno, llevaba el regalo a la fama, y ahí es de la cauba de ahí, cauba de ahí, fuera, una cuya, o está cuba, o la nueva pega, Ay, ya. Fa vale, joder, fa pal, pal, vale, o sai. Ya un taco busca y es pura fongo, o me la voy. Ahora, un taco pule, causa la cofo. Y me pula un ale, ole. Le abre el fase a caco, lo que está ahí, le pongo ahí. Y el himno, o la sangría. Kua oyo Samoa, Amerika Samoa, folia so kofinga ngalo yai. Ke kakau,
4: ke ke ka ko e le ai fu sin dio la ke e fu wa o lo o manga ya ya se me la ka ko ke e fu e o fu ko oi si o sa mo ai sa e o sa mo oi si e o o le mo o le melo ko fu america e mo kwa ke le ya se fa mo mi anga ko ku pu ila le a mo oi ye le se me le anga la ya la ha pe o ni I mea wha'a ngi u ki lia la e e wale au loka kau wharo hua e oli pohale la ua maua e nā la ua kau ma whaile mālo ke leo Amerika e I a le ma ele kusi e ke e a oi le le wha'a li ele ke e ke e le kua ngat a le kai ka
1: kai ka iu kai ka iu kai ka iu ai a
4: ko ule le kai ka i le kua ngat
1: le kua ngai a o le Samoa o
4: Fali ai lunga le fia fia. Ma ve se ko ala lo il ka ko ko mo e a o nga si la si la o ai le. E me le la fo ia America. Ya te o ai le ai mo se me la fa inga. Le ai mo se me la fa inga fo le. Ko la nga nga wa. Si fa mang ya nga mai le wa la wa. Ya wala mangu ya ifo ko kuila la ko wi mangu e asai wa maru lo li ta
0: ora ora me ka mori a ver me la mangu eli ka ka
4: unga yo ga sambi le ko a yo ka ko mo ko kuila le wa wala fo fo america e
0: se be mo swau
4: Ia ngā, o mea umā ngā, o le kuali.
0: Ia
4: ulo pā umumumo. Ai, a moe moe. Ke le le ngā sami ngā, ia ke au iri, o se mea le anga le lame, o se mea le. Ia la fua, o mpai kako, mā loe, fa le anga fua ia.
1: Alase, alase, kala kukuila.
4: Ia laili amba e laili ilo, laili amba ia se pari e. E li fa ali e mese manga koko kuila. Ua li vea ia ila. He?
3: Fa mai koko ila. O mai ngā i mga o.
1: Ia va, tai, tai aviata.
2: Ia va, ia va, ia va, ia va, ia va, ia
0: Eo, ole si meo, o mihere le kaua le, pasoro ni. Ole iroa po wei maro, kai pia le kaua koe gale, mangu ma, a maia la. Aru aru I gai, a maia e fungafunga, oe, maro mangu. Aru aru I gai, maro ia. Ya, pues que yo embaro, va un día, y lo embaro. Haga luz, ahí lo hay. Yo, un poco. Oye, yo se ve a huyo, imán. Yo, un poco.
2: Ya, va a ir, yo salgo, le acción a llamar su. Poco, va a ir, cago, es para ir, para ir, malo, no. Ya, un más malo, no, coi, a vaca. A, le, a, un bocado, no, a, algo, a, un, coi, malo, no.
1: Apa apa fele ka wore I Rusia ma mai kuit. Yu kuit. Ola sa me wo. Ola fa ya po wo uma.
0: Ola fa ya. A se wo ile wi su I me ba wo la ku pu ru ba ku. Ala wo. Wa pel la ola wo pel sai.
4: Ke no ga ka wa I ma lo fa ka si na o I Rusia. Wa ka wa la mo mo ka wa la sa I le pu le. Ba Rusia la ta wo le ko I ka wo.
1: Aya
4: pa ima America busra. Ya na kawio kawo ga ile kawo mi sa ile mi pul. Na eo ya o I ra kuwa wo so ile kula ko iwa. Wo si wo sa ko kuwa ga le kawo fa ni ti dia. O sa la o ben ga fa I ko pe America wa o ka ko. Pa la eo ya o kawo so ile kula ko wa. Ya fa I ga ile o so ngere la. Mo si so manga lo lo.
1: Ele afia ele afia si o manga pea ele kwale o I kukuila.
4: Ni amela.
1: Embe ai fot. Embe ai lo son.
4: ye chen no wa ol kama wa yi ga dai ya la ga sa ya na ka u ye le ya ki u u fa mo ya na ka ku ke le u lo ye ye ki mo ko a ke le u fa mo ya ga pa o ga e li le ko a le i o ga sa mi u ol pa fi i ko ku i la sa mo o pa ko ya e
1: Kama inga langa moe kukuila pe moe Samoa pe moe Amerika. America, ya xeu mere ku kuila. Ale ya chamo, ole le chamo.
2: Ah, ole mira la tapa, güey. Y el baño, mira, ay, el hongo y ni coale mo ni auro. Eso,
0: el digo, peri ya go con un agua, pues mamá.
1: A un malware, a un malware le fasa la unga a America. Kupurol meleng fai saing ale fo ngok de fo u ta fo se iai fo iai ka kup el pacific no vinga e ya ya le sa o fo le fa le makenga
2: awa le me a sidinga nga le
4: sto ia ele ko ya ya ki de u ka u ma lo nga le a u pure ko pa si le ma lo le fo lo la mi o fa i lo nga va ia fo ia e lo ai Manguia ole. Ai, ole ka mo fai mai alfa a komi isi. E tau to so mai nga. Ai le kai kai ko mangu malo. E kai pi vola mo ka pula ka mai pabli. Le nga mai il ka ka le le. E mo al mo sale mi ka. Mo mo sale mi. E le kai kai la ele kai kai ke nga i mo ka ku wa ka ku ma lo ne ku mo ka ku ka ku ma lo ne su pe wisho ku ku le ku ku ka si lo lang fa mo singo le nga pa ia mo singo le nga pa ia lo la au la ku la mo sa le ni le nga fa fa ku mo la ve ka ku la ka ka ma lo ka wa me la ka ku la
1: Langa lengo ufa longo ya soara kuro wa fa fa wa fongo ya sar poka la menga le va amanu sa fa i TV sa mo ya soi interview era ya fa kasi o kai ka yo kare si ama mal mal kai ka yo musa dem usara leng fa mal mal mal i le kai ka yo le kare si yo i le ka kongo le fa musa dem la ko le ka kongo le menga lo jihad ve fa si yo ki ya ya le fili Ya ki wo fa ma mama me kai kai mo sa de mira jamo me o le feeling ai kai me ile la ko a o nga o sa tan ai le o fa pio ka kisia la ku so o le ko ngal al maronga mo sa de mi ma sa ka pe so fa ko maro Mohammed ya ri a Mohammed ya ri a e poi so yo ngale ngal fo ya fa ma mama o ka ko ngal mo sa de mi Ore fasio kai pe la ngo kisang ya fasang kaul fil ah ar fil ran le fam o sa tadi ai le o ayo ko usara bela nga ai ka ko ai ki i mo sa le mir pacifica ma ai ele o yangi me kurang ha pe nga o fai o ki ko ko fam sin o ma fa ku ku si ka ko ri pe ku sa umma ya ah ya la de
2: pa o sa mo lo su mo fa fe me ale di la le o ma video Ese ala fanyo ele o fapi ma na fanyo
1: do ala ala fanyo vi ran kara fi
2: o le kuso bo upu le anga ya yesu ma le ma yopa
1: o ya na la de ra mo wa
2: kuso ala le o le mianga ele o si ele ma la mala upu le sa o le el
1: po se mosale mi le po pau agua o anga ia me ara ai po ka fo ila ko
2: yo ba la ki sa ngo ma ngo tu ya ta pe na no ole o nga ka pa ku nga ya i ma mo ma u nga nga po ikai ya o me ma la pe me ila ko ya ole di ila ne ba nga di ele o pa ya o fa ya ye su ma yo ma yo o nga o ke ni fa ya ku nga kala ma fa ai a si la si la ye nga nga ma ngo ila u sa la ele o pa pe nga pe o me nga nga e nga e fe kala ilo su ma pa pe ngai ale ka nga ka dio o la ngo ma ku fa fa ya ho ile ile ku wa de fa ba e ka ku de ka ku ku ya le su me si mi fa o ai
0: a pa u ba mo
1: cha no mai me so
0: o ko ile nga le fa pe e mo su le
2: ya o ke le ma la ma la ma la pe mo su le ya pa pe na le ko ile de
0: ya e fa pou pou e karakterizan o na e se al la kou akal kou a ya ala e ka la e sa wala kou e le me oro wong wong e la kou al ma ka ou pou kou inga ale pa me oro mousi le me oro pe se sa mo e wong a vien a se pa pa pe o e fe i kai mousi le mi karakterizan
1: e o le na e mane e fo ipta pou le wae mane e o le wong e nga fo ila e o su e nga fo ila na mo mo la ukeu si anola tu por la toinga tau y
2: voy que va uno uno uno le le le ya no sumo
1: ya no me paul
2: uno le le le ole na ol fai a ol fai o ka o sa mo a ko ala ka u mai kala le ko ina le mai o ko u mai ya sa mo u ma fa person o ka o ka ni bu ko o bo ka u ma mani o bo Iyo le kula nga nga ko nga le la longa ile fangongo. Ai a fa pe ala e fa isa o ala le i ala ko le me ala e kapua i nga ia ma longa kari kongo. Ile a fa inga. A ole me le go maka maka ile vidu ale ko inga le. O la e fa ia ye su ma iho a fa ma ye a ma ma wa kse. Ai a fa pe ala e fa isa ala ma vidu pe o me le nga isa kala i lau tunga fa fea. E le la si me le anga i ola ala e ka ukala ku umai. A ole te o kula nga nga wa makua ova ma le ova le.
1: Ya voy Pauli, oye,
3: a Pauli.
1: Ya voy a la luz de la casa. Sabo muy abierta, San Jaume o
4: Malefono. Ya, voy a la casa, voy a la casa. Y van a jugar a la humosa de mí, que la cobra. Awal menga le fei kai lo kisang una ko fanga nga ka ko tiapu sa ko ko fanga nga lo kisang o sa ka ai vai le ka e sen sa i sa i ku spo ia pa ko fiang ma ko ni la lo ai le lua ai va ko ko o mai ka ma ku spo ia ku se fa ni o fe la o po le na o va ta ni ka i o ma go la va ma lo si o al ku lo ma ko nga le ka fo le pa le mi ai Kasi el ka kuhuma. Kuhu sa mo nga e pa fuol fa vai. Fuol fa vai o sa mo fa vai le kua. Kama le alo mai lang. Fa vai le kama le alo mai lang pa ia. Kasi a wa nga si se al mea. La wol iang ka lia fol mo salim. Ka ita iwa mor ka kuhu leang nga lako ka lia mo salim. Asa ka wala ko sila sila kokoa. I fa vai lang nga es. e le ol kai la ni ko pu da ol mai ni man ni ko pu la ma e ol kala le fa mai shamo salim shamo e se mo salim mi i fa fo ale la un pa ko va ile ka le le kai pe la ol me le nga mai pa ka nga ka le o le ka mangi ngo nga le la ama ka ku e ko ta wa ta wa e o mo to
1: jornal
3: le so lo
1: ya
3: asme fatawa
1: ya le me fa vale
3: no e le muslimi ole islam I sincerely love all muslims la toulen fayele Training towers in the field jail to offer the atom to low.
1: The twin towers are medical. Ya el el loco a cuando fue curso mo cu me ngare nga umaya mo wa o sama mo ko un pe o sama
4: ya la mo sale mi mo la molina
1: ni ni ko ku y fue y el cari si que le ya a a ca ya o la
4: ko ko un mano como sale mi ma Hola,
1: hago algo fin y su ele y ele Ele amakanga loku el mosadin. Kusor kanga kanga rufia marma lamma ile tua. Ai ke ua o fa ro ngo ku ye ka. I kara o ke siango i fai mai sori. E fe ai ngai. E nga ile ke siango e fi nga u fuir. Ya ru ka ka le amaka lo la ile na fa ya la yo la nga ya ko nga le. Pa sala ra u ro mo lo nga. O ka ka piko sidinga ingo sia mare anga re va ma isara elu ukai ma ukai ka bil. O rau sama dia. A fai fa ka inga Yesu yang fa ka oko meng. Ele e ka mare aka sama dia a sifi ya ri ukai. Ya ra ra re winga ora ora ka le fa ya. Ka ku ku wa ige ye se sele o ka ka kala ai anga pa ori so i fui suka ko kai bia ai fa fa ka oko ye su pe fa ko ren ka o isa maria ngale lei ma sa maria le ko kasinga ko i fui fa fa fa ka ye su ai le fui ko i le lo pe le fa anga ye su ye sa maria fa anga mo so dem pe ko ai va lo ke si anga ai kasi are e ka kan ko i fui ko fa fa ka ye su ma o na mo so dem ku so ko nga bela nga ka ke ba fa voli ku per fam singo nga yo mio o mia nga ko ngoi ile tu a ka ko wa yo wala u ringa ka ko ngi ka ko lofa a lofa e so se tasi
4: e di o ma ko to di no nga me ya ka ko ka ko mala ma yo ya ma nga le mi ka ko ka ko ka ko ka bo ma la nga la nga ka ko ma nga fa ka o ko yesu lu ko u ma fa ka o ko yesu a e va va ile ye ile ka ko ko yesu lu ko u el makai malang kovi ka singa pa ko yo ko eh makai malang kovi yo mo pa ka u le le yo
1: usa
4: ah wa ba ka u yo ese ese mo kwa ese ese mama wa ele kar ko un da na kana ya yesu ele kar ko un ya kan pa ana fa pela kar ko un ya kan pa ele ni ka u ke ni la u Ai le ke kai mala mala ma ka ngata la.
1: Ele i e o fu i ga kirsi ngo re fai ka a fa lu ngi ka ngo a Donald Trump.
4: Yo ka wa ga ya o ka wa.
1: Ele me fai la ka kusi kusi e fu ka ko ri bai oi. Ka ka ai o ara o ka kirsi ngo i ele fu e am ka ka. Yo me la. Oi, o sei ko kura vo si ko i se o levan ko. O bibi.
0: O fe me la o ke pisa.
1: Ora va col cofare uri e me fa parlar la guiri e cargo fa fa cus pa e no uri e
0: se va qua la cara ca com o ca com le ca que lu e que le fogi e ave buena
1: e a ora na mera ringa qua punga
0: la ara lo que fuo la
1: de e ir cofar e
0: en ca com bien a uno que bombe pa te paneao Carova, carova, cago por carabe.
1: E ele aí quer se posar em milhas.
0: Olha aí, João. Olha o que fica no aquário. Olha o que fica. O que fica no aquário, que ele foi que ele abacaiu, cago com o farimbiu. Olha o que era o amaro, que ele foi que ele não era com o moela. Aí eu falo, o que é que ele é, ela é bom, ele não me coa. O vaco. Mo igi o baka e se fuka ka no vidi bai. Na no au kai kai no kai ko. Mo igi o baka au pa o ro mo igo ri bene ma ka ko taua.
1: On ta pure na.
0: Mare ki foi kui.
1: I on na va tum ta pu o bivi.
0: E
1: o ro po le nga pe o meren tu pure ngari ne no fam ta la tu. E o fa ro mo ia ia fa tu o le o si si ia le o lon to ru ala ta no le telefoni si ia ta un to ale fili ia se i ma telefoni mi o ke ko e fili mai ia ka ono ka pe ke fu a o ke i fili o ia fili mi o lu ki ngara fili be si be ka po a mi
0: o e wore lo ki a e o e te fu ia mu
4: Ya
1: lo fue lo que ya fue que fue ay mismo como vale me tengo que colocar
0: o
1: le hace para me acá
0: o O que é o cabaco de emoção? Ele vai ter a cara. E aí, está bem. Aí, eu vou olhar o carimbo como o que vai. E o que vai ser? Já, o que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? É pra cara.
1: Oi, papel, o que é o que vai fazer? Isso é carecia.
0: Era bom aí. Agora, agora o que? Agora o que caiu ali por malafo foi nisso que acha? Vai a oia, a vai a que caiu aí de cua, caiu aí de cua, a vai a caiu muito se lembra e para cá caiu ele no caru caru, já caiu ele lá e agora caiu ele o vaca se luga ele lá, é a lua que a caiu para o tiro ele cua, agora caiu ele por para vai ele cua sabo. Sa vai a le cua ya sabo, la sabo ah.
1: E ele vou cua
0: e ele a fio vou e tiro.
1: Le vou cua e foi ngai ngan karia le vaku ngoro kui a ngai ko inga vaku du kui le mal maramar le i fa vai o
4: marisi.
1: Ara ku wa i fo ngai ko inga fa fa inga.
4: Oi, OBP.
0: Oi. Karo mo ma fo.
4: Ia ma rose fo lo uso. E si u po le ku spaia.
0: Ia.
4: E chele a tua.
1: Se fue a la cocina de Mormón.
4: Maya le amacanga de Olfa. Y le hay. Cosa, ali lo son el papel. Ele hay más. Ele ya fa inga fuga el capo inga yo. Ale mozalem de Mormón. El pau al me agua fa inga. Y le vido al co inga de Olfa. Ole upule hanga fuga el caco ua cua le cau capo ahí. Hay cau que le opa y a cu mi cala y le la co. Le mera capo inga yo.
1: Ole ala le cala y es un game.
4: E pio ale ua le si me agua le ne y le falong. Ola upu le te cau y ma le ma fau fau ua la la fu.
1: Cusa la mera le fe cui. Cacualo lufa pe.
4: Mateo.
1: Wae ele.
4: Mateo lima.
5: Ola o kari ben kau pai aku. E pau ale le kua lalo ko I si au su. Kakalo I le kua e soso ane ko I longa kau pai la e mafama ngalo ko I le fai fai le ngai a pai e le li. Pau ama I kai o kai pori ngak kusa ala mane manato malaifon.
1: Kusa ma ngai e ore kakalo I e su ura fai dungo sa kau ma iluk tamma e e fa ma ngalo tu ya ilato. Aisha, wawo lato de ilo me o lato fai.
6: Mati. matai e fitu foi pu momoa.
0: Alaia.
6: Aui te whamasino aki, whamasino ina oi.
1: E a sawa ngoi e papsua.
0: Ua rea, a komei le, a raskaro le, ura kure i lori me ura tu foi. O lo vinga lai ka unga, ora uma kakanga, sa ora inga uma kakanga, ua lai, lau ki le, o maa mra mele, mele lau ki fai ka, o le kupu e fai ka.
1: Usa, lai nga, lai mo ura vengua e maa ngā loi. E
0: lei, e lei, e se me, se mo ura se ama, mau ua mau ki ngoa ka unga ora.
1: E mo ki ngoa, ai man kua, e ili pata kakanga i fai. Or kakara e, or pata kakanga i fai, or sala mo. Ah, ari sala mo ana. Ora u ma ofa ku fa mangalong. Ai ai ele sala mo ana e ele mai ele ya ngar fa mangalong ya.
5: Na sa ol. Sa la wala ile ava ngo. Ai ali sala mo la
1: ma. Sala mo.
5: Sala mo.
1: Sala mo.
5: Ele mo ngo
0: ngo ti ve ba sala mo ele. Ele ve sala mo sa ngo ngaleri.
1: Le ya ir ka ko pa te fai.
6: Ka ko pa. Ka ver ka ka le ya lu se a onga so sa ma se lo.
1: Ele aí é sala lá, pô. Olha, olha cá que ele ia usar uma sama se louco. E cara, essa faça a caulo e o café é Jesus.
5: E aí, cacalo, pede.
1: É, não, não, não, não, não, não, não,
0: É bem mais isso, não é mais bom. O cacá ele ia usar. Eu vim ali com ele, com uma rua.
6: Fai
0: é, fai é, fai é, fai é, fai é, fai é, fai é, fai é, fai é, fai é, fai é, fai é, fai é, fai é, fai é, fai é, fai é, fai é, fai é, fai é, fai é, fai é, fai é, fai é, fai é, fai é, fai é, fai é, fai é, fai é, fai
1: Oi,
0: Eu mo kwa ilunga ale le iyo ko iyo ku ya ke iyo pipi iyo se cha pipi ya fa ilanga pea.
1: No.
6: No boy.
1: Ya.
0: El malanga le cha pile ke sa ngi ya ki langi. Na to sa.
1: Ola le mga upunga ka omai. Mga upu fo nga.
0: A ver kwa.
1: Ka ko kar mo le. Le wo ma ye fingaro yo ifa kai fo i e fa maru fu ia vieta pe o la unga e fu ile de e mai pe alu fu nga lo fu ile le lo la va a pe o ke falon pe a ke pe a ko ma fa lo la usa ko fu ile tu ka u se ka ka ma se fa u ma i pe wa na ya lingu fa pe nga ko ke nga fu ile mai ma pe fu nga lo ka ia a va pe ngi ya ka fu ola isa mo ile ile ye se lo kristian usa mo ala sa ye yo ka ku ko Ia, kakiola lah kaku. Lai kak pia kaku, lemia sak wala. Kafa pia ngafu ila kaka Musa lemi, maka kau isi aku ngu uye di i. Ngafi ula, ya lah aku lemia lah, kapu inga. Kapu inga lah, saya kapu ila aku.
6: Kau kisi le fia le kaka disi di iya i muslim.
1: Oh, ai.
6: Sani Bill Williams. How we be?
1: Fai boi po le kengi muselen. Ia or ka po inga po inga, ka po isi ga usu.
5: E po kio e, la tene kama sa moa le la ka pi liki e muselen. E la la la la la la la la la
4: la la si mo ai ka inga o ngore. Ma ka wea ka i ka ian kawa, sol kawa, sol pa u umare. O le punga isu. O le si anu ai ka inga o ngore. Ka wea anga fa pe. E faso a mo funga le faso fa la ve mo kwa o misa ko lo la miso le la cavalia o ma
5: le so wa no e ba la ina si nga le ko o le ala o po mo ni ba le o la wa nga o yesu wa e ma wa
1: ma ko la re fio nga re ko le ka ko ngira o ke siango a fa pe la nga o la ka ka ye nga ku si mo so le mi ara nga fa ka o Ere mo wa fuira e ia le la ngonga are la ngonga ka ku. Ah, lo nga ma ku me sa wa fuila la fai ka fuila ye la ku. La ku kus. E
4: sa wa sa lo ponga nga le ta ha.
1: Ole o ke o vinga ro kwale fa ku. Ole ka ke fa wa ka fa msi ngo a isi ka. E ka ku ko ko un ale ka ke ngufu ka. Le ka ke ko un me sa ole le ah. Ai ku yo ku nga ka la ka fuile le la fa la ku la ku ro va ma ku la sa ola ah. Ai ai va ai ko a ka ku ke sia e lo me sa ola ngol me sa ola le me kus pa ia ai la ku i la ku ai si si en bi le ka ku ai sa ola ku to me la re ro fra ku ka fa di pe le finga ri su e lo fa ye fa ma nga ai fa ka ri ali tu ma fa si on e fa ka nga ka a
4: ko me an ai le li lo ai le me fa an a sa ola le lo sa wa ai ka ku ma nga ku yo le ka ku ki fa so wa ongo or kulanga la le anga i lumba le lumba nga i se se si nga wa inga la ye la le un kako kako va va yo pie wa bi se yo ma kwa nga nga le nga mo ye le malo le il pali mi ya mo ah ka si al kal kongo nga sa mo a bi se un wa o se a la bol ye le ka li a pol mo sa le
1: wa le ku e ku sa ya fo ya i ku la fo nga ye al malo sa mo sa ye E ka dia ia so se loku e ka resia kirisiang. Kusara ore a wala le nga avaku i si loku ia. E vaku fua i ka waku ko i inga. Pe ia e ki loku kirisiang. Fako ai roa muri muri ia e ka kou ngoa a. Ia a lau ka dia so ori mera nga e. E le kua ia fo i lako i ngan ka dia ia le vaku roku nga. A. E le se mera kua e fua ngai ko inga nga faya filifiri nga e avaku ngai i ka resia nga. Ele mo mo o ka ka sa mo la ba ku lo nga ru o la ga ba ku ye kus kusiga ma fa mo ga ku so la ka ku vola ku ye su o kus po ya lo ri ya la fa pe ara ye a ba ku ai o ilu le ku ai ro mo mo ri ele ku ya la ngai ku inga fa ye fa uma a a le mi la ngai ye ke au ye o ka ku fa ka ku ye ka ku ke sian e ka ka ku ka ma ku a kalangoa ma mori mau ma ola ili o ranke siangu inga ia ai mai isi kaka ye e sira kol kung sorry ke fia loku fura loku ranga e maa ele o ranga avia kare e maa ia so i fuar ka mare o opi e kusa koi ngam yera rei ai afa pera a pera al mire e fa mai a oe
4: e siuru mala mala mai fatso loku l'pori
1: e kusa Kusa pe fiu, kusa pe fiu, ai faço suru pe a,
4: kusa pe fiu. E tu faço suru na kusunga e kanga kala. Kasi ala ka kunga, ol mosalem, kusa kanga kala. Kusa kanga la eo kusina kusiang. Ke lo e la kali ol mosalem. Eo la foloa o ai loi, fai fili la kusiang, lo ma fili. Vai o e kali kunga fa mosalem.
1: Ah, e ma fukai, ah, e ma
4: fukai. Lo po a vua e fa mosalem.
1: E ma fuka i ka ka fiki e le lo ngofo mke kirisiango fiki le lafe garo ni or kua re le i au kanga
4: o kalanga ka kou ia ai le uka kova ai fua fa alia ia ai ili mea tango kale
1: le ai o mea ngai o i fafo a kusa leo ke fai eku i au mosalimi fiki e mako fai ngaro ai a o ken kirisiango la kua i kua rua
4: me la i kongol pali ia e wa ngok se ko le la u ka ko va va
1: ku sa ta wa a ka ra ngo va pe nga ro wi ga ma kire ma wa se e kire ma ma ro inga se mo sa le mi mo le tu ma ro finga e u ma e ko
4: e se no e le ma fai va e ka la ngo i la nga la e
1: E ma fai, e ma fai, e ma fai, o lakwea kua ufai wara e e uo musarimi, e or kua re leio ka, a re karangu re leio ka. Ya, e
4: bintu musarimi ya, we.
1: Alai wa kusa vai ori li diu or fai uanga fai ga ka ori nga ruenga a ka ku or fai lo ole lo fo le tu fai lo ile lo fo yesu la nga ngue ka ko wa ile ko ile diu ka ka ela nga so fa sa wor ke le o ka ka le li diu i lo ke sia Onga al pui pui nga mai sawanga. A kua kua kele au vosele mirali liu faari Yesu, faari mori mawe lo kisi amu.
4: Na esi la fie la usunga, eke a pea e la unga. Eke la unga ke e fiti. Eke la unga ke e
1: fiti. O ke la unga ke e fiti, a kere faya ku vosele mir fiti. Ay, ay, kusara ukara mar, kusara ukara mar kala a Muhammad Ilyas ren, Muhammad Jahir ren fa. O sa tani fili. Ya ele, ele, ele, ele obosare mi sa kan. Ele, ele, ele, ele, ele sa kan ibu sa ni.
5: Ele kan pogu kan kan ai ai Yesu mele kan fa ya.
1: Olai, olai ya Yesu ya ini kuspa ia Mosalemi. Ongo o fai kau kau kingo ngar kau bagi Mosalemi ngalah ngari diu lo kesiang ongo or kusi Mosalemi. Fai kau ya kalau Yesu la ya ini esih dah kumeng fai Yesu lo merah kau mengem fai bahar.
5: Ya kau fau kau kau fai kau upulang kau kau upul.
1: Lai rungo YouTube ia kau kau kingo ngar kau kingo ngar kau Mosalemi ngari diu ongo or laku susu. Engam mai lo fai Yesu ya laku. Aru rungo YouTube lai kira kau kingo ngar Mosalemi ngai. Liliu lo kesia.
5: Ya remo wie zo. Awa ole ole venga el leta fa so le le. Ela ga fi e fa so mar to ka le fa so. Ili ili ai le kai kai.
7: Ai o ke remo wie zo. E la fa so ke le remo wie zo. E ke ba wie ka ka o ga le lo. Ai kere ba wie se lo.
5: Ke ba ole lo ku e ole awala na.
7: E kere ba wie se. E kere ba wie se lo. O ka ka e o ga le lo ku e ku e o ga le lo ku ke ba wie. Ya.
1: Ya.
7: Ya. Ai kere ba wie se ngo se lo.
1: Fa muta ma il ka ko
7: fa la fa lo ka ko ka la.
1: Ile le e usam ka po kalami. E fa mu ka mi ka ko ngo ngai. E ba bu ba na ka ko ai. Ka ko se ese.
5: O ngai ma ngai al fa so yo. E pa wa le me yo. Ya ya la po le fa so e. E ma la mala ma ko ni si ba ngai le o mi. Ai a wa le po le. O ka ko ni o ka bu ko kalami o o o fa ka kala ngo ma ka u pu mo me fa pinga.
1: Ya pa tai. Ya.
5: La
1: fa ma ku al ku le su al va ver ngai ngale fai ma ka ko kai ka fa ka ki e seror ka ko kal ngai i lo man ka pure si ka ma isi nga fai ma yang me lu ngur Facebook wa le ma ngai ka ko mar li ka di fa ma i ya es ka mo mo iPhone fa ma ngalo
5: ya ma ma ngalo
1: Ah, pero no está por más, cadena mi cuadro, no la he fumado.
5: Está por más, la malo, la malo, la malo, la malo, la malo, la malo, la malo, la malo, la malo, la malo, la malo, la malo, la malo, la malo, la malo, la malo, la malo, la malo, la malo, la malo, la malo, la malo, la malo, la malo, la malo, la malo, la malo, la malo, la malo,
8: la malo, la malo, la malo, la malo, la malo,
5: la malo, la malo, Ini aku epos eliloi, ikan aku lagi aku. Ellen, awak ngah luka aku? Ia, awak pula kali aku fasoan. Oh, benda mu fayel mu sali bil, aku amak aku kia.
1: Usai.
5: Ia, oleh langgang aku aku baga aku. Aku lewat aku kau tiup balik aku. Aku aku lagi aku follow ina.
8: Ya no sugar de cada para poder el pollo fue fama como toca con nada era que compa pule coi coi fa sola
1: sala
8: los sumos va bien esa
1: sabe le le a va con compa pule pule
5: va
1: con pa upua ya mere o que ma fago ye si si uso le fai mail le post nga por ya se ore lo pe si ya ko fai ngo fi nga di liu ga ka nga i le fa di nga la fa di le e yesu pa la fa i lo ire nga nga ore i si uso nga lo le ma mal lo le tu ma nga i lo ai le e a ya usa la mele fe ko lo kala a pe nga i halu halu re se fo nga i ai la ngonga ka ka le a Ele ngang ore ri mang kari kong ya Yesu. Le lope sawar ka ka le si di kurma ngai yo longa olang. Ngai ro ke ngai ro iskin siang o ye a.
5: Iya ka ka si ya la. Ya ya mo ida le ka pa so ai la so halu si.
1: To fa li li fa ta lo fa ta to vala.
9: Ba o se gore.
1: O ya se.
5: Ya ngang ngang. O
9: ka si o le.
1: Ya se ngom ta fa.
9: Kasiui,
1: kau kau siapa? Kau kumur lagi.
10: Ya, o kau ko ia va ho de. Ya, ar si nga wala le o fa ko e sa or ko inga nga. Ke fe sa ka ko nga nga. Ke so na. Ya ka ke pisa ya ya. Ya.

0: ya lam.
1: Oh.
0: Awa e carro de ongo kua o ki e kua le ki o nunga e o ki langi de i a kawai i kai au
1: i sa o
0: a kari si kung o ki e kua le i te whainga lo kufo le le le sa mo capital
1: i capital read
0: i de i de a a or kei me news nga o kua kua le nunga wa o kawai nga de kasi a de de kei nga de badu le news ba de shulu kua a i de capital o le valu maleiva e a mara shulu lua
1: Mm.
0: Unga or ka unga ke le fogni vo de o ke no ma u. I i de moenga wa.
1: Ku ma i ro.
0: I o. Ma lo lo mo i fo de le mo. Se ki de ala. Ya.
1: Aftai.
0: A wa sa o i o de pe o de ko i nga nga de na fa ilanga ke le fo. Ya o wo de o ke de o sa o i do le ka la. I de i de i fo de le fa i ma ro fa i nga pe ki so so ngo.
1: Mm.
0: De ko ya ku le fa le. A fa ku fa ka. Sa o de fena o peki. Ia vide kurole o ke ngefo de akadire. Sa kurole o le. O haire nga fe mai. O lau sol fango le o mini mai. A la fwe di si. O ngau orbe peki na o sol fango. Ia. Pau al me mo o ke fongi de. E te yo. O le mea de kalango di mea de. Revi di mea de o le sipet. E ka un fai America e fai kuida.
1: Ii.
0: Ia, ua e kufua ka ka umani. Pe nga umani me leki ke e ia. Ia isi nga ka New Zealand e fai nga le sua ure mga oi tiongi.
1: Oh. Mm.
0: Ia fai nga risio seo manga.
1: Ii.
0: Mangua fai le mele i sa mo yaso ia i le mele o le ku inga.
1: Mm.
0: Masangi ma ku yaso ia.
1: Ii.
0: Le o ma ko i kulo. Ma le mea foi lele o le ola ma. E fai le mea le ku e ku.
1: Ii. So.
0: E alu
1: uma amu. Kope uma amu nga me.
0: Io. Ua e o alu faka inga foi lele ngau kure sasa uma. Ai alu uma i o le muri i le ola le kaki e mai o. O le mea nga sa kako le i roa i le kako kua i le kai mire le.
1: Ii.
0: Lima suku kausanga. O le onga suku kausanga ke aku ngai.
1: Ii.
0: Kako ke leiva ai le duma nga. Ia mani mea le alu faka ngare. O le mea ora whangaia.
1: Whangaia, mara avangi ukingi, oh.
0: Mara avangi ukingi, awa ala mea ngā, pē umai ka mai ae, a. Pē umari avangi ukingi. Pē wha pē ngā ne mea rea kau, kau kirikira e Samoa.
1: Ala so vi garo li i mtafa, wa e, ke langa pisa fi kau iale, e ko inga whaiva ngai vai kaimi ngā. Wa fo ila sa whao ngā fo ia e kako kungun, ia tu lou lava, ia maka whanga msi eki fo ia i whao ngā. So e vave arare koe olau amu fo ia wanga e sa.
0: Ia, ia, o hasa, e pe o leo, o dei a ua lere i do ka a fa kwefe mai, ia ngi a ingi a lea di i o la e kerei. A tanga i ne mea lai fai Samoa, o aso o ma e whango ka ka lai ma ua ia.
1: I, sa o le.
0: I te wha pe i ese po ua koi ngaka e whango ka e me wha kua i asa.
1: I.
0: Pei o lai ia ia ia o kanikonga rea ka kou dei o lai e fua i mai rea di mea mo ka kou. Ai fai fata kau.
2: I. Ia maa nia.
0: E kusa o le mea lewa kou mai a ka kou. Le mea fua i te le ka kou ki whao ngai le common sense. E de fa a mai a fo a de fa pela fo ye kwa o kere a fa ya e pela le mele wa o aso ye le mele pela le mele la mangu king e ide de ma nga nga nga u ko nga ka yo o puipa e ide mele o po le mele fo de de a de ma kui
2: e ma de
0: se kui ya po a o nga lu lu ide nga ke nga ye ide lu wa yo le ide lu ma ia ai o ai makama
1: i
0: ia kera kuan me o ki piki ele ia se pei o fei ngore pa pa ia mole de ia o ki es a o nga inga inga maule pa i mele le furu e fa nga me nga e sua ide ta o masa nga sa sa fai pa ma ko nga mele ki di e ki di se nga po de ki di o ia o ke mi nga sa ka ku so nga fai fa te aka ku ora sa mele o le Ore whangaia, si e si e kereka ko e whai.
1: Ai, sauri le.
0: Ia nga whai whai whai lea ke ua, muku e de lima o lea.
1: Ii.
0: Muku e de lima. I me voe de i pāra whangaia ko o so. E alo ke rewa ai pāra mea. Ia, la vea ko i o lea. I de mea.
1: Nā.
0: Ia e pia o sa urunga faso, fo de de ka kom ka, wo ka fo, si kuru lua.

0: Tano mai a ngapsua.
1: Oi.
0: Tano ia.
2: Ra nga sa mai e bisiru. Ore, pei ko ngomo mo ke ia.
0: Ei.
2: A eren pei ko ngomo wala ko menga kupu kuira.
0: Ei.
2: Ai ala pa pera. Pala kuma po ga si long kuwa fiye ga ngo po. Mal ku mo ho ke ti. Mm. Si wa. Ya. Ha pe. O ha me mo ma ye ke ga en ka le ku. Ya ba ku ga sa wa ya ru ba ru pa ti la u le a o to mai. Ya a to la ve ma sa ku le sa so. Ya e la me ve. Ku ka ku le ku ba ku ku mo wa. Ku sa ru ka ba ma le. Uma caliara com uma rua que foi meio lá eles e com uma papel olha lá moria com para o bro oh e a vacuna é uma mas uma cali e a ar para o ar aí ele o na papel o mau é muito papel um ele ele foi uma saída ele le a ele cagaro
0: e
2: o cagaro ar com uma rua nada ele viu que aí não está
1: Ya kala la siala ku. Eh. Mare bu kala ba bu jua. Ti lo bo kele kala ka ba bu jua. Mare bu kala ba bu jua. Ai ti wat kala le ki au yo ngal bele.
0: Mm.
1: E o len ka wa mo ye. E bu pa u.
0: Mm.
2: Ma mare bu ti lo ga ku ya e di.
1: Ai ma ko for kala le. Ko ko for yi le ga. O le na ku wa o. O le di le mo mo gi wa. Kafau, aku kafau leh kau ke kafau dia, dia beli pawai dia beli aku.
0: Hmm.
1: Aku kafir aku leh faham ke je iya.
0: Awi.
1: Kau mau kifai
0: dia. Oi, oi dia kan kau mau mangi u.
1: Kau ikut bawa leh, ikut bawa leh ingat bawa mangi u.
0: Hmm.
1: Mangi. Ah, kau kala dia buat mangi u, kau kala dia kafau dia, kau aduh di pawai. Lele el bafo haga lele gara kuro le wa wa po alu lo kogo faro king ki bu wa lor po ako kuro la lo king el po ya po lo fan a onde a oi po ola ka guru ya no ya le rido a po mu bo yu po ya por ku bo a ba ki kiro ku king eres ka ka ola e fa ko ko e ya ko e lo mo king ke i lo mo kama Ah, que iba a cama o se picó, un poco o se picó, o solo el huerco como el vale, y cago el huerco, vale. Y la de él va a ir un cago el huerco, vale. Ah, va, ahí el alma. Guaru, cama, lo, guaru. Hasta que el cujo ahí. ¿Y qué hay que ir? Pak pak le ka ba le ka ba ye le ka ba le ka ka wo che yo ka ka ba.
0: Yo.
1: Ka ba mo ba ka wo lo ka ba. Ta wi lo ka ba la che ye la o po po po. A ho bo e ka ba ki ku ku ri mu ka fa.
3: Si ku mu ka.
1: Pa dai lo mo ke ye, mo ke ye. Ai, po po la ba le ngo le di da. Si ali ku mu ka fa ka. Ra ka ko wa le nga la ku fa ku lo ba lo sa sa le ka. Kau gua le, kamar le alur, kengi le kau mah. Alur le isam, aku perlu merok balu. Ya, rasa so alur berkala, boleh le yang aku gua mah, mungkin fokusi. So alur gar kala kau boleh le, yang kala masa kau boleh le garu. Pa ye pa so laka, sur ku dia wan le diwai mah. Le mau kau gua ini, kamar le,
0: jadi
1: ku buka.
0: Berarti.
1: E
0: poi
1: fa
0: parlavo che poi
3: ca cu cala. Bello. Ciao noi. Buona mo, poi fa so come va pure can. Che mo cu è la fa ya online, la gamba sa mo, ya online sa mo il coris. Scoinga le pesca. Che mo cu are cala le ang fu e ya o pesca.
0: Sta ai de.
3: O wawalo ya uli fai usu uli samasta uli al kulo porka uli al uli umane asio ang uli makua samoa o sa uli nganna o kangaka o upua koin makua koin o yala sa paya onga la ini ini nganna samoa i korisya
0: kusire oi yale la umuro yale piskanga
3: Okay, man, all me a wo, wo, wave a cow, not my whole father come. Over Kala Kunga, Lafamakale, Pistari, Kama for Yapiska, and Avakin. I like my Makalo, my dear, what he ain't good. Fuero Mago. Then I came on a poor Yarkala, made from Kalamay, Kama Yapalia. All me a came on a poor, I get it, Kaladia. Oh, see, what a pimina. Wale olfaya ongale ma ko bai kemi le nga sa moi de ba o ol kwa master o ol nga ngana ko ide a ko kamari le se de kama wa in ol ko i nga ngata ya pio sa ko fa po po ko mai o ile kana wo fa so ba i kama ya pa le a
0: ba fta ai na i so i ko fa ma ko bisko i nga sa no mai
4: Waktu terlalu sini efisien efisien.
0: Berapa lama sih?
1: Berapa
0: lama
1: kau main? Oh ini. Oh ya, antia kau suwe. The Rolling Stone.
4: Mana yang tempat?
1: Vai.
4: Alor nga wanga ka.
3: Ya nga fai ka wangi yo. Ka wo se me fai ka wangi. Ya es ma nga ni. Wala ni mo wat telefono.
4: Le.
3: Ya ko we vidi mai si si. Mo wat ka yo lo si.
0: Por pese le mo ipa.
3: Ya lenga la ala ko ya uma la ko akan
0: ele já tá tua e tá no mai ali

0: Ke faya fu e ori nga nga sem.
1: O leu ke i loa.
0: Sa no mai.
1: O leu ni ki sem no ngio tonga i ki si sui.
0: Sa no mai.
1: O le a Auckland Warriors.
0: Mm.
1: The final.
0: Mm.
1: O lele au no final a o ai de kamaka alo Samoa. A lau i loa le Warriors i kaimila ngā.
0: Lau titi.
1: Ea, ea.
2: Ko kini.
1: Ea, ki tōko le titi.
2: O mga nā, o nai kama ko kini.
1: Malo.
0: O ali lau titi.
1: O ele amuta alo.
2: Kau poe.
1: O meni. Ea, ea.
2: Oye, le gusta.
1: Oye.
2: Oye, au.
0: Ka alo umma ma au. Ma alo umma y au fakua faya inga al fainu.
2: Ya, ken fe gale le ne.
1: Le gale na be ka wu uli.
0: Oye, au nga ringa wingi ka mixar les.
2: Oye, la kapi kwe uli.
0: Ha?
2: La kapi uli, ilo kwe le.
0: Le, le, yo, meli. Francis Meli or Salis?
2: Salis,
0: yo. Salis, si ronka ma. Salmon sa amor ronka ma.
1: Ole. Ole salina vesi.
0: Ole le mo klo vesi liwa le mangingo. Ole le vesi. Ta mangingo mo le vesi.
1: Ole aún está a lo malego. Ole.
0: Oy.
2: Il faino. Il faino. Il faino a malego.
1: Yeah.
2: Ile
0: arkau sanga ngam. Masi sa mo fa fa i.
1: Tangalo ya pe ale. Iba valu e. O lumo mai lai ki. Ele mantu.
0: O le rusta, o le rusta na fo. O
1: le rusta wa na re avu te lo oi.
0: O le unga ringa final. Okay, lo isi awa, unga ringa final kau sanga.
2: I'm
0: up sure.
2: Oi.
0: You don't pick the fear, you can go here, Kenny Seal.
2: You bet you see you.
0: Kenny Seal. Kenny Seal, Melly.
2: Suffers
0: five.
2: It
0: will feed us our more.
2: I'll feed us our more.
0: Hmm. Foi sim mau aku iku. Ki si fia ia, oi foi ale sa lo faka foi ngale le sa afa. Oi foi kar ka inga.
2: Pa po po il sa lo faka ka ka pro lo na fa ke me na pa ta pera. Oh. Iku ba ma aku ra iku aku a ver yo bora ngora a ver ta.
0: I apa la mora ngora.
2: Ya pa ya va i so so.
0: Yo apa ora fa la punga ranga. Ah, fa la punga maro. Pa la.
1: Ya batu dadu pesi.
0: Iya sih sih sih sabun kalau sih.
1: Kue fata lima.
0: Leo leo kue kue fata. Leo kue fata sabun.
1: Oleh pusen oleh pusen prongkos.
0: Prongkos prongkos prongkos. Oi.
1: Ya usah.
2: Oleh pusen pus pusen prongkos oleh lima final
0: malu. Sese sese.
1: Ya ya.
2: Final oleh wajah semua oleh pusen prongkos.
1: Asa foi eu que lan.
2: O que eu tava nem aqui que tinha em por.
1: O le Auckland Warriors e le New Zealand
0: Warriors. Auckland Warriors, oh.
2: O
1: que eu tava nem rua,
2: aí no ali. Rua, fai no uma cara.
0: Rua, o your Warriors e fai no.
2: O le Awa Menli, le Rua, fez o passe. E a Mane Awa, le Rusta, e le Rua, fez o Mane Rua.
1: O leo te mana tua. Na o mata mata ai.
2: Na alula ma puste.
0: Kusa pengen rafia ko yeru mangingol sili. Di buba.
1: Eo le. O le au na sa alo. A o Auckland Warriors e New Zealand Warriors. nanta
2: alo mau kua e mamao apply kua le
0: ai le i mar pau ara mar ke bika aro ile ka u ka u ke bio pongar un ka aro au Auckland Warriors pen ka aro mungi se au
1: na mata ya Auckland Warriors
0: Ia, ala ala ke mingi suya. Ia, ala mingi ngal de Bronco sarang ala kuka aru.
1: Teo le final le kuka tu wai.
0: Oi final.
2: Tung ngere fa akolu ma final le wai.
1: Ia na amata ni Auckland Mori.
2: Ia wa wa apinga final ma kusti. Ia rung ngala mu fa akolu wai wala.
1: I'm not going to be able to do it.
2: Ya esa ola malaikon ngala esa ola oi malaikon kamar unga ole ole kenninga kwa amaka le au kwa nganga unga au ko la le fai ni kenninga
1: nganga ne umata mata ai nana play of the match ai la utik
2: adi la utik
1: ya
2: ale mo kwa le ya ka alo ka ma ha so
1: ya o ka se ka na ka
2: ya o le o le fa o le o le ko se nta
0: ni e a fila e tu li a un pu pu
2: ya po wa o le mi se si ya ka ko
0: Malu malu tuan. Orang mereka pun mai di is kamu cai ni.
3: Oh, apa sih sana? Saya pergi, oh pergi.
0: I.
3: Orang tahu kamu.
0: I.
3: Eh, apa yang ingat bu?
2: Jadi yang mana fusu yang kau ia sistem. Oleh oleh paman tahu pupu ya kamu.
0: Aya, ya Joseph Park.
2: Okey, umau
3: ngai bar wang ai yang.
1: Siapa tu wang ai? Yo ai.
0: Ili ni semua mai fair.
2: Ia nama kamu pasu dah wuri. Okama plo, okama plo fesar nak aku.
0: Aku suka, aku suka. Paulo ah, Paulo aku suka.
2: Ya Paulo foi, ma e voltam foi sin a foi algo, olha tu. Ma o que ele ale foi aí foi, o telefone ele algo foi e foi igual Luis foi ali com foi a ali sim sim que ele com e com a com o sono ele foi e calo mal ele pus. E com que ele foi a no foi foi lá com o com foi no foi e com a de Ai o wa wa o nge ya so wa wa le nei me train nei kama a le pe yo so la a por o ke ma ku ale kala fusu wo nga nga ma ko yai fo isa mo a we kala fusu la fa le upa
0: mm
2: wa nga mai mo la uso
0: dar ka usanga
2: por le pe mi nga le a valu valu lima valu ngo
0: oh oye ke mo bua la ya
2: ya ku sala ko le ga mo kala fusu
3: Bueno,
2: ca, o ca vivo, ¿no? Es que no, pues le cala fuma.
0: Ey.
2: O le macua fusu ma, lo va con mi fiore un neo, fale un. Era ma, un ala ma se uso le o cui pa e e.
0: Ma.
2: Ai fai me ala i fre un ma cole ni no. Pues me ala que tia aka e que le. Ya, y que eso ya so por le le ma, le la bon me fa fa coupe y me cole le ni en el campo. Ey. I por ku ila tamanga. E ka ke ku ia kura paro ku la ma fo la ma le pero ka di mo. No ku ai te ia le ala al de la la ia o ila ka pu su. I le ma
3: ro.
0: O le ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong
2: Vala, ai au ai a ku i ka mai ki sole le kai kai fo i ek sole. Ko a le la aka vai por ku i ei chin ngei vai ke mi.
0: Sa a.
2: To pe ya le ole mo ni
0: ma le.
2: Aka fa ku sa ku sa la ya so ma. E ka ti a ka i volda. E nga lu ko le ngi a sa u fu fu la u le ni ma wo le a ga se pe.
0: Yo a u la sa fa por ku i ko le ki ka ma ka la por ku la nga vai.
3: Ke ka u ya wa le mi sing a ma.
2: Dia kala kula ngali wave lo ke kala kue fale ula ve ke nunga ola le kutu ma ro yo ka mai e mai dale le mai anga sa fai fale o sai ngai ngai salu
0: oh
2: e mo ke kumu kumu wa ya kofi umma wa fai fu nga pau wa le ao ya olo le po ya kumu la kulma ko solo o la u kala puma al mako ba ngale i pre ulo ma ulo ma se ru
0: oh
2: Ya, vai, e de kurkiti de ese si, e fa, e, o ten ta po e ma, no, o ma pa ma. A, al ma kala pua, e, ne, o ka mai ki, de lei loko, o no, e, wa, ko, o ka mai ki, fale, una ma, ma, ma, ma, ua, vai, ma, si, o, ustoa.
3: Ma, i pa,
2: e, e, e,
1: e, e, ma, o, lua.
3: O, na,
2: ma, wa, o, ma, ua, ma, la, usta, ma, ki, rako, i, pui, pa. Ai ma ke ola ma kole ni de kala punga ka me fale una ya ma fusu ko sa ya nga fu vai ku.
3: O le le ko la ha na. Ai ku pi ko ku ma ro o ka ma fusu ma ro ku u o sa mo es ku punga ma ma i vale. Ya ka
2: sa sa fa i portala fusu a ma go u le au so le i de ka ka u vai nga vai ken ni.
0: Ma ngai ya bolo ka ka we an lu ka la ka ka spa fu ma wa me la ka ba ngai u lo wi su pa me lo su re ko fi
2: a o bi bo no ke ni ga ga so la ba ni a ka
1: e le ni me ma o le me mo
2: o ko mo ko na ka ka ku su pa
3: ya o nga a le spa ya o nga maran ka ma e ma ora fa ya o yang o e o nga le e pe le bu le ka si lu ko lu a ko ka si lu ko lu ka si lu ya a lu spa ya a pa i ma a pe ya ka ma ka si lu ko lu ka ki fa ya o nga a ku ba lu ma fa o me me o nga e ni fa ku fa i e fa ku ko mo le ma ya
2: O como cole. O padre da.
0: Foi de veia. Foi de veia. Foi de veia. Foi de veia. Foi de veia. Foi de veia. Foi de veia. Foi de veia. Foi de veia. Foi de veia. Foi de veia. Foi de veia. Foi de veia. Foi de veia.
2: Ia vai ke minga o ma ko u vevo ke minga o champing i mai kamanga o emeli o mai karapol fale vai maunga. Ia ma tami tiga no papa a ma tala po kua mai fleani. O pe ia ma lmako kama la le o le alan. Ma lo kus. Ia ma ko kama ma ia ma isi ka kameti ale o tala ku i. Kameti ale ngu ule fale ula o pale fusu ma lo yo kameti. E di kai kai fai inga i tutu anga i nga vai ke minga o le ma vai ai.
0: Mm.
2: O como qual é pui pa ale o leva ka ka u ko. Oh,
0: i vare un pipa.
2: O ma que le ui.
0: Oi.
1: Ma que le ui.
2: Ma que le ui. O ka mo.
3: Eh, vui ma.
2: O ka ka wa leva ka fushu ge. O ko ko ke no ka mai kwa mu o le wa leva ka fushu. William White.
3: William White. Yo kemi ga. Kaminga la vasa ba. Kaminga la vasa, yo. Kamu ni pula pungo. Ah, si. Kamu ni pula ngai pula pungo. Vale, vale.
2: Kamu ni ana vale ngai ngai pula pungo. Ia mo pet foya.
1: Ale la lo mangunga wangale ulongai mo.
2: I said,
1: Okay, Ia mare au fa ala o ka le pusu ma lo o yo ka ka mi fa ala i ngā i ka imi ngā i pusu anga ngā i pai pano se.
3: Ai au ngā ia ma pekelu.
1: Pekelu, ai si ama pingi e ala ma kou. E ka la pule a fale ula wa e ma kau fai ma lo o waka me ki e ne e ma se se
3: fai. Ia ngā mo i sari akra ka i e la uso vonga i a kopo mo e sau.
1: Ia ma kua ngā.
0: Ia alanga kusa pola alema ka uki o kuka haka.
3: Paspare, ai ma paskare.
0: Ai le ingi lako pese, ele ingi pese ngu fakua ya lako.
1: Ia ma kua vai vevo ka iminga le fuka haka ua maka maka mai le fuka alonga le fai pere.
0: Ai, au le fakua nga o suanga le pese rea. Na, ona tu, ima tari tari
3: anga. Sio, sio le au, ia ma ka iminga.
1: O pas kale o pas kale o lo ko uso le wi. Ne voy na o ye ari we wa ke ro ya ya ya o e ku i do be se pria ta me ki e an u go ke
0: ne ai wa mo fusu mo fusu
3: ne si pa fa be si pa ta me ki a o so i fu la wa ro si ai
1: na ai bo ba wa e ni si
0: e so lo mo fusu fu so ya so ro i tu i a o si o kamba nga so ra ma ku a ya so ra fa kamba kamba so ya so Ba o go o mole so le.
3: Oi, polisi go go go go go.
0: Ala mi le hanga yo ra uri makua fa fusu ma o mole se di inga so. Ko va ai mo ya so le so. Ko mai ka mai ki yo ra fa fusu ma o so.
1: Ai ke lo
3: na.
0: E ba mai ya, mai di si o ka ma fus. Pe le se ka u yer pangare. A ku sa la o mole nga lo o rua ku yo ka ma lo ko mole ya. Ala ki ku wa o le o le fa inga o le vinga li ya isa ku yo la ke mole.
1: Ve, ya la o aso mai ni ku so ala fa pa lo nga o se ne sale. E fa pa un. A fa ya la e ma pa un pa un. Ye ke wa ping ya la ma ka ka ma ku wa voi de.
0: Fusu anga la nga le la fa i bo i a fusu anga ya le ko le ki ka bi ki fusu ya le wa wa o ka la ku ka ma ka ma ka ya me le la uri ma ku sa sa ve lu pa nga mo le i ko la ku le fusu ka ka wa ra ka ke le ki.
1: Yang putu amalaga le sa oi ole ospala ko.
0: Le yang sa kuisa o me fipeli. Ai mama fakura ye me fipeli ngai lo me fipeli ye fusu ka ko mai.
3: Ya. Ala kusila la au. Ala kusila la u kampenga la au. Salo e pono vema. Tu kai de li. Ala kusila e pa u pa pe. Vao vao o pivi tivoli sulu lima vujuaga kasi balo.
0: Sorry. Kei roa ko inga kusi nga le mga umie ka. Ah, kama nga o inga whakau e ku lei solo i wharo loa. Ko kuo ya umare si furuka usanga lai. Ko kuo ya kusi ni kau ni. E ke ia e mai mai o mai yao. Pai a me fua e a me fai prices e si a ongala lenga i kusi e rola pe fua i.
1: A ke ronda ko mano.
2: Ua kusi ga Es que iba en el mo cual salvo a pagar el breve.
1: Le cogí que a fai una papelo cusi. Ya la bomba o va o pasa un día la o me cagan un malo ahí. Ah, vamos malo, casi malo, es un lío yo.
0: Oh, ay malo. Ay malo fuá. Es malo,
1: malo, malo, le cago.
4: Ala usa ule fale fai longkinga mam sepo so ua kamalo makafulo
1: ala
2: koi inga ala malo ala koi inga ua ufi wakan lang panga boli ala
1: le ay ala malo uta po malo fi wakan o le ay la ula kwan wak ala kwan pa fafiki ha kaka ua kwan pa fafiki asa kwa fafiki ba
0: Or liu ngara fapi, pai kau lo mau pesen, lo malo lo, lo malo lo. Aire o malo, ese al malo vale ese malo kia.
2: Alu dia kau dia.
0: Ke o liu liu mae pakar ma, dia sa sa lo baya, ese al malo vale ese malo kia.
2: Alu dia sih dia kau, olah kau ise malo.
1: Aber si gaba gat pa yung ala kusi.
0: Eh.
1: Wa yai de maro ar ba vavi. Ala kusi de poda na gaba. Pa furi ya po. Eh. Ala lo wi.
2: Ma furi ya po wai, ma furi ya po e po ku, e po ku. E ko yo la. E ko yo, na. Ich bang au pi a a a ruf. Ja, so no mal. Ich bang au pi va bien aus um ma sau a wo. Ja, ku ka ja paula ja. A meu mi jo wo lo fa me au. Ich ja wo ku ja la pa ke mi
0: pa. A le se diga a ruf su se wo foi inga me su a ko ja ko ba ro ran ko inga.
4: Tako kala ngoi fu nge meu fusuang e feo lolo ho ile faido fusuang a mo ilo faido ma fau fau nga a ule bus
2: iyo ha e apo ile si jale kapua ilo le awo di kefa aya nga kule au kapua ye fusu o si
5: iyo wa waso lai kaibi o mo iyo ole ka mao la ui leo kia koi nga fosi smet ya Ya va cambo sui vai. Ya. Oye sui vai, yo la hago que yo sé fue la idea. Ey, güey, no sabemos de nada, güey.
0: Ah, anseco.
5: Ay, ay, ¿eh?
0: Seco.
5: El humo, ¿no?
0: Seco, ¿eh? Ahí,
5: seco, ¿eh?
0: Sí, o fu. Ah. Va a otra el taulán.
5: No va rol malanga acá le o posi o me oscaria ca biro ai o ko ro le paro i mala panga mala le ripling a kimi ripling a panga mama panga mapa ah ya pero en al puso a mi a fer i a kili bol far me a fer far i o por que de ya soga
0: sí
5: en al ma que dijo ai be en cal la be se uma fa ai si o a pero al panga a posi si biki mala bal para aquí ah ala
0: Yo me la cupulaba y que sopa ya ese seguro.
5: Ahora va a volver a cumplir la pico, fíjate algo. Ano ko le fiki nga isa mo ngo ya la puka.
6: Ya ga.
5: La kulo la puka fue de foro ala usa mo. Ya ko ya ko ya bo ko ga le la kuaya. Ya feliki ka pola, feta pola na lo ko.
6: Ya ga.
5: Anga ko ngo la ma pet ko ya.
0: Lo puka nga fusu ma tawala ya, pele.
1: Mau mau mai mea ngau wasoi

0: Ya, mai si kamala nga mangai ra u. Oi nga ra u tukuma nga nga sai nga i. Isongi.
1: Mi.
0: Ela uso nga ka vi kama. Oi vai, jeri nga. Ta kula tulipe. Yo pio kamala nga mai le. Iku ni le kamar wo. Oi le oi karunga sa mo mo mua. Ala ale al pasifika pasifik ke usira ama kare un koru
1: oh
0: ah mai ka ma o per pul ola kulip ka vi yo o kusu wa sa mo am kwa o ke o kusu sa mo ke mi nai
1: pe mai ka ro nga ban ye nga sa ke le pi ga sa mo
0: koru o ngo ngo e o koru o ngo ngo e ta hili e
1: ah
0: o le yo Kajioso bueno malavasa. Se paura ahora si una cara así no va a ir mucho que no está la calio. Ahí voy a ir. Ah, y el guangaro. Le hago casi ya. Monti ya. Ella va a pedir algún monti para me están a piñe euro. Y para ahí el mangullaran como.
1: Oh.
0: Ya nga la basa oleh si kapang aso ya sampai itu mau aku lah kau pingin ya mah kapang atau ni lah tulip
2: apa no sefisidi
0: ayo
1: ya si juga paham ngeru si
2: oleh tinggi fiti te alonga le fai nei. Mawala na pine aurulo le sisi me masa.
1: Oh.
2: Ai le mo fit o ai le atunu ue.
1: Oskaria.
2: Kede tu ai fai te atala tu ue.
0: Oi.
2: No sé.
0: Yo me quiero ir a la copia que quiere, ¿no? A ver, a ver, a ver si se pudo hacer más.
1: Ya.
2: Yeah.
1: Fue ahí.
2: Era malo, si mal era
1: Dai mentura ngusta usang sa folfola ya mor ping aulo ya mawore milionga. Ah. Ai va pe ai va pe folfolar ke mingi ngira e semela
2: con
1: a
2: volo ni na la hotel e
1: mo fa mangu ya. Ora oye ya le. Ya
0: mangu mel maro e ka un pa. Ka
1: to ya ya. Ah, ya. Oi,
0: Ale maro el fallo o cui.
2: Ya fue el test. Practice.
0: Oye, o papaya, la verdad, ale. Maro le fie fie le aso, na, o más fatal la umayele. O el fondo de caray. Ya,
1: kusa o mea wa masalo mia uma ya nga masu salonga e fai arangi evidence fa maugia are fa maugia la yo sao are le lo apola sa
0: ale ai lo la uma ya to foi de ie lo fan
1: e
3: we le ka kala ngo kwa ale bu pe la kala
1: ya yo e o wa ho pe me lo ringa ke ni ko pe ya ngai pe ya oi Jaru mai
3: ol nene ngo ka fa fa so ko ai tu. Olai tin go ya u. Olai si le fia le magol man. O ele ya kula fo ngo ya ka ki fa so ai la ke ni. Wa ele fa ngo fa ka mala le ole ne ya wa awala le ko muli muli ma o si su si me fa pena.
1: Oi lei man ko e si u vola la kala. Usa man ko mere lu fa sala bingi. Ol men ol fa ngo fa ya ko miska. Kuso ore ore ore fa un fa kulmi kare ufa sala u mengo ai li fa sala mo mo mo ke marka u mau ore us fa inga ri fe mo mo ngi ka ka ma ka ufi ai ka u mo ai ai kuso fa un mi kare le fa ngi le wo fa sa wo mo ngo ka ka ma ko a ai li
3: ai ai ai ai ma ku fo ila ole ole mi kare e mo mo e fa ile fa un al mi kare nga wa ba ku la le fa ma ba ngwa le le ka ma
0: ai ole ia
3: ele em fainga sa wal min ska fa isa fa unga la nga kele ima wa se fa mpala nga aku ko e winga i mori anga ka nga kai
1: ele di mo ku arus fa inga e bonga ka nga mai ara i ka nga kusara e mai mo ia ara wo mau aku ai e fa mo mur fa ma si wa ma va ku ma fa ma inga inga ia mo wela i ore unga e mau morari unga a mo mera e ola e fa ma unga i sort kurafu ia kwa ka urora io lauso kula fo pa fo lo fa unga ke bilanga re fo kwa fa release lo ingo a
3: aro ko ile
1: a kusor bele wo ye e ma wa mai a fa sa la u mai lo mai ngo ia ala ile fo ye hap sigonga wa a
3: ia kusor me ko nga lo ke fi va ku o ga o le wa ma ki ngo ile o le wa lava mo ma wa lava mo ni anga ye e ku wa ya ko ka ka ile ngo Wa le fa salanga le ye ole ole isa le ye kini ye mo kwa ma fa su li ma ka sa ma le ye ye su. Ai ku sala afu ku ya ka ko u. Ola e wo no le le ole. Ma ku a ma wa se intenso me fu ga o me ye ka u la ine. Ai le ma wa se ku la. Ma la va le ya la e mo dia. E ma wa la nga su mo ku ka sa ma le. Kusala ole ole menga
1: kusala menga fi nga ufo ero ya menga ya fi nga ufo ero ya menga
3: ala kusala ola ido ele ole wa lava mo dianga ya wa bo ye ka ka ye ku wa ila ko ka ido wa wa anga ido ele ole
1: ai kusala ele ole fai unga ole ole ele ole ole fai fai unga ku wa ingo ka ka ido ngo e facebook ole fai unga nga va ku minsika
3: ia inga wa ka pe nga ku nga ile ole ole fa mkala nga ile minsika wa ele ni fa inga sa wal minsika fa isa nga fa inga e a uo ma se pa fa ai fa mangi ngo
1: ma ku ole le fa ia keisi so la ka unka o fio ka ka le le fa ia keisi
3: so o la wa la wa ye la va ia le mo dia nga la e mo dia ye ku wa ia ka i ni
1: ia o ma fa fa nga o ma fa nga nga ka ku ka ma nga ka ku ai a fa fa keisi e o ma e ele ka ka nga o risi ka ma fa mau yo risi ala sa oris o ku gambera ngai fa ki ai fuga
3: e ni ke ki
1: sa ki ai o ma ve le fu
3: se a ka o se kala ka pe a fa no ki no si mia ma ma la e mo ria ai a fa pe o la wo lo e lo a me sha me o a sha no fa la a vi e ma ma fa ki ne pa sa la al mia ga a pe ma wa wa si wa si ne wa si pa pa e wa la wa na ngai fa pu pu ni
1: o le la wa ku sa o o yo ofa ngi ku sa pe ke fa alongo ko sa sala mer mo ngi mo luanga a sa u feira mo riang e manga o mia e lo ia ia nga eva ai nga eva ai de mere nga ura ku sa pe fa mer mo ngi re kai kai kari e fa mo ngi mo
3: fa
1: yo ofo ila i be nga me fa pe nga o le mo ba ko re o le pai pa ko
3: le mo
1: ba ko le mo pa a fa pe ko a pe ko fa ka re mo ko ele lo pe umanga ko ruo ka ka re aru ipe ko kas a le war umar ko fare so umma i ku so melanga e wala nga e fa nga o bia la vare le case e ko fi na war case nga ia fa ma ia ko surely without a doubt a pe lo punga mo ko i bia ki no a
3: le
1: e mo kura e wae kusol belanga e kusai o ke au melo bo lo fa sa udingo a A mese ku nga me ya, a ku sa la ru bingo la
3: ku. Ku la la le.
1: Ku sa po le aro o manga o e fai bin venga, a i ku la fongo ora ya la era sa fa o nga lo lo i ya vai kai. Ele fa sa u aswa fa ka. Ah. Se i longa u fa ma o ngia, ya fa ku fa sa ru la.
3: A re ku sa la o point, o la o point. E fu fu le ku o le aka i ru mai le mele mo ri a, pe la fa ka inga o se ka ka mo lo fu fa fa u ma le o la se ka ka ku lo. Ole la wo si la fie le leo mal minista wo ma kwa lava ma koko el morianga le wo mo dia mai e ku wai dunga le ku so pe ole nga nga la upaso e ole ele so ma ku wai dunga le leo aka o kanga ka ni ola wo la wo si la fie le leo mal minista wo lava le le mo ma u e mo dia o ia morianga e mo dia e ku wai dunga le aka wa anga la ko si la fia ele se ne e o a fia e o ku o se aka ma ai doka e fai ele ofiso lo le mal miska
1: ele ku ja i mai ya su ele i fai ku ja le ko a fai le ngo fa ko mal miska e fai ku me la nga ringa la ka le fa o le ko a fai be le le o ingo
0: o ma ro ma ka ma ka te pressure le o mal mal mal media o ma ka ma ka i me le ka ki ta la ngoi a wak me si dia la wai na le mia na wai na le fa kai kai wai si me su e mai ni la ko me fa e fa la la fa ku e a pe de lo ku e ruma yo a ka ka ka ma la ku mai o e fam si ko a ka la ko si nga ale pe mo pe ka si a si ga la se me mo e a pe ka si la ba ki dia nga a ve lu ngo e ma ni e li va pe nga ro ka la le lo ale ko si nga Ya ini kau sih mesti dia dah awal.
1: Usah, usah. Ya, lebih angkara ngalu ini kau ini.
0: Ya. Eh, aku dah. Aku beri papi alming sekarang. Aku ya pakai uang lepi uang. Kalau ngah mau kau ambil kiri leia. Ya, kau mesti ngah malu mau kiri. Wah, aku beri papi. Aku alung alung leu alming sekarang.
3: Wah, alung alung alming sekarang. Mana dia?
0: Ya, aku leu alming sekarang. Ya. Apa yang kau kiri? Kau kiri. Kau kiri dengan meh papi.
1: Ai le va ku bin ska ku ro lu. Ai le va so pa. Ya e se vola fa rom, e se ro
3: ro i. Ai fa sa o ya la
0: o
1: ru ra
0: ke lu ko ru.
1: Na le ko ru ba. Sa ya o ma. Ai pa ku chi go ba. E ko si la ko la ko le yo. Ro ro. Esa o disco. Ma la po Sa o ya la o ko mai umara uma ure anga ma o ko le.
3: Oi bagbalo ni ku ko ke la ka pula e fa ba lu lo pa na su ba
1: ta le ba ga yo ye fi nga lo e pe o un ga ma ku re va ku lo ke ka lo ku di si sai ta
3: ya ma ka ko ku i en ka ko fa ka ko ka la me
1: e ile ke si le du ngore e ile ke si le du ngore ore Facebook ngo ko ka ngo ang ang ang Il kan ka inge ile sa fa maung ia lang sul kula fong mo mo le child abuse ah ala na wo wo fa maung ila wo loka ai la fa sa nga nga release le ngo ah o nga pui pui nga o nga pui pui nga ilonga longa ro le sa kupuili ah

0: le leo ke vai kula complain mo ile kanga ka samo wa mo yang samo e e ka u mo pe a e ku sa le a
1: per ya e le ka u ma le le hai okay lo ai yar ken me vi li sa e wa la la wo mo mo ku li mo ku ti
0: le ko lang e lo a e fa fa ya u ngai lo a ko lang le releasing a u nga o le Ore pui pui nga mori ken kiki, mori victim.
1: Ore kula fongo le ea ni usina. Afa pe le i proven guilty. E le mfai la lunga le kau fia le ringa po se me le kolu me lua kau sangu.
0: Ae kusi ala ua, ae ai ora, kusi ala ka ngoa ku ua umar fam si ongara umar keis. Ora e, ora umar umar ilai unga. A la ukoi mai mara fa mani fa punga ele fa aru ele uili singara ingoa.
1: Okay, I don't know.
0: E awara really singari ngong or mangu mangu ile victim ah. Jadi faya ngor kakak dia ah aku sih orang mangu mangu ni. Iro ngah. Iya. Iya.
2: Iya.
0: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya.
3: Iya. Iya.
2: Iya. Iya.
0: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya.
2: Ye fasi koi.
0: Chao na mai.
2: Okay leo. Ole ku sa long long ot.
0: Iya, lei.
3: Halo ka.
2: Tapo mo fa ku temi mo fa ngo mo mo. Ato ko so. Ye fa long so ho.
1: Ago ye ka pala ya ago ki voy fa long.
2: Ole me ido fa lo molo u e alanga oisi mai se menge el palan ya la voy y el cula fon pero me han hago ese como mai y de cuale molo a su fin en pola ya el me el palan el me mua o le sefe o i kū uma o le victim o le wā whāinga i a marakangaka sori kū la kong a rau ka lai ka whaia e le ai la wasa mea lilo e le whaalia o le ale umi o le a poi le kaimi e whaakali ai mi ama mi a e mau ai le iunga le sa. Le ufalo nongo a kui. Mingi si ka ama. Ia. O ke ioe. Ioe male a kopoa. E fai kui. A waola a kou. O sui. Sui a usufongo i kou malo le kungu.
3: Mavi e.
2: E kakau la, ia ke au la vaia. O nga fai uma kui. Awa e o fo i de ofise o leo leo. Wo uloa, from experience au ke le sao mai sa moa. De ko a kele o ali i o le malo. E lau ke faa o nga inga le, ko ala au fa sa inga o le maluanga. Aole i o kunga o isi fua la ma ka uki e i mo o kungi.
0: E mo se ko se lau?
2: Ea ea.
0: E mo se ko se lau ke minga sa i i sa mo?
2: Ko se lau
1: o uva.
0: O ka ka fao nga?
2: O ke le i loa.
0: Oi, a lu ko o ke le.
1: E oba mani duose
0: la. Wa rupe nga unia uo, anga sa ko eva e a ngohe mo i ko o ke le.
2: Ia mala au la kapi.
0: Ia ele, a ele ileo leo. Ele ileo leo la au la kapi.
1: Mala au fito a mala e porno.
3: Ei,
1: o ka ko wi o faso. Se ole, ole, ole se foi a pa el kap. Ele fai el

0: No ga no io le.
1: Ai e ka ke kana kana mo ai am ka ko ko ni aso um fo i ai na a ko fo i ai e di di mai ni so le ka ko ko um pa la u tele ko ka ko pa so ai.
2: O le u le u le u fu li ba le u ali le a le mo ko vi ga.
3: Mm.
2: O le u. O la na sa o me. O ma lo le fa mi si o.
3: La so u si le
2: Ele
1: fez isso, amigo. Ah, ela me ouviu, amigo. Eu fui lá, eu vou lá, só no fua, ele fez, vale, a guai, a fone, se ele topa, ele foi com a Maria, e já foi ele carro, já. E já que falou, ele cala, mas já amou, a guai, que falou, não é aí. E se caiu, ele faz bem lá, se ele faz bem, ou ele, vou só no fua, ele fez. Oh, ele o mafainga aku le si kemari ifo ni yang fa au dua dekat ni pun sa au ya
2: eh
1: de la la pe wo solo fu ai ke so pali ya ka ilo pe ke wo ko apili pe ya ele mai lo la ye
2: ai
1: pe o mela la ko fa lo ngoi ka ikal ni sle ma sa mo ni le ki o ta vai le au kilang ni vai ni
2: Oh, ya be hoy o be ga, o ga i be ga chomo si un ga ko pia u. Wa la ye ye ku i ga le pa le la ku. Este le me e be o mu e me ga e e me no ga le e le ka we ga la ku ya be ka ka li pa.
3: Mm.
2: Ele u le va pia la u u ma lo la va en el pa si un. Al de yo ele i fa yes pa si un ga le pa ku ga ga le be ga u. Ya ala usuri ya lu mari ya lu. Oh my.
1: Ya ke ina di vo ya ya pa mi sibu. Oh. Ako. E i fo wan so ka po ika o fi ya ka ma nga ku ye ye ye u mi wa wa wa wa ka pi sa i fo i ku ka ka fa i nang ni ni ma ka u ku. O le lai pa pe na ka ma fo. Ya ka i do ni ke u wa Wasi si so ko mga kuwai. Ia e mga ia te anga fapi e whakau huu uma o uma e whaile whamsi o ngā kongu po ai sa o a. Mua e peo resi ni anga le wa kupu mai. Ia wale e mwhainga a wai ako le si kamari iho ni anga whaia le kangi rea. Ia wale la wale mangi ngoi ho le kapua inga le aku po ai nai sa o wa le wa o mo mo kua fo ni a pa fo se i i le ke fo i ma ka o a la sa ka fi a ma wa la ku u le ka u u po fe o ni le ya mi o ko u fo yo ni ne ha i a so yo ni e le mai go fo i ma fo anga i ma fo an ka ka o ni le mai do nga fo e ro u ru pa ka wa a ki o fa pe nga sa ka i ka ki o ki lo nga ni pe ma nga ya ta nga fa ya yo o al fa yo ngo e mau ai a mi o kou me kau ki kam fai uma e sa iki a e wa le funa wa uma fa fua se i lea ma kau ia ole a ole kai kong mai fai la ole a koe o fai lea vai nga ia le unga ri a koe a maka ho i le mea nga fai mua wa lele i rong nga nga nga nga ma ringo le a mi o kou lea fai ma ka upu wa le wa fa a Wa lea wa fa alea wa inga le case wa le wa le la fa lu lu ngo ku yi ai pe ma ga ya pe fa pe ho ga le e o u mai ka fo i ku u mai du i sa ka i ka le ma fa ka va ai ki pa ye ki no va ba ga ka pe ka fa yo u ma sa i ni ya la po ai sa o me u ma ngi ba wa le va ka pi sa i ka u sa la yo ku ma pa ya ku ya sa ka pe ho i Ole a mangi ngoi le papo ka kua i ko yasi ka kua kuru ua le ki a maua ume ka kou uma le sa o po ai sa o ni ni
2: ni o i ga
1: ia a le ai ko ia ua ka kia
2: o ai ia ia
1: ka kia lasa ka ipa no ha
2: o lo ia so le mo kua uro vale o lo ia ka kua
3: Ah, lo vi.
1: Ya mas que le ha copiado hoy. Oh, wow, lo vi, le pegué si tiene. Bueno, el o a hay igual pegué lo vi.
3: Hola, todo.
0: kusa orbe orbele ki fa ngo ngo ya ungi vai kai mi ya kusa orkele o me yo kupu me ka kokun ya ka e ka vai ku rungo facebook ma pe fa irang ika nga kai fa mira ku finga ngalo a
2: la ku
0: o ma ku ai ku o inga ma ma sangia ila ba o nga nga ngai ka nga kare fa nga ruinga sa mo pi o leu leu o lo ia o fa ma singo kusa afa pe yo se ka pura e mai ka ke ka ke fi fi a fo ile ile unga le yo fi fi ala ye fa ma singo a mai e ka ke fi fi ya ko i fa ya la yo ka la ka fa ma singo ko i fa ya ngai le le ko i fa ya ngai a le fa i pule ma ngai ai wai o ile si si ben pipio ko ile o so fa ko se i mai lugar la pues a la fa ma ai kusa la fa ka ka le si lo ye se mo so ai fa fa le valia so a lo ka ba fa pe la ngo ko ai ko la ko mai e o fa fa si ko mi ren ala bre ngo mo ka ka a le ka ngo la fa fa le fa fa le lo ye le ka ku mo mo ka ka ye a po la la ngo fa ai le ya lu la ye ku mo ke je ka ka pe fa ye poko a pe fa ye poko ma mo le le ro ma fa Are u kango lau mai dunga
2: le.
0: Are u kango lau mai dunga fa vale o loia. So e la fa inga pe fa pe fa bise fa ki o vole le. Are ka o fa vale o loia loia le u malo rankis. Pe ka ke fa o ngo ai vole le so i me le i pe fa lang ta so nga la fo fa pu nga. E fa per fin a loia e la fa inga fa yor fin a loia e u inga i me. Are ka o mama inga o nga nga ka ka. E pe la sa wanga re mi kokele, pe go mi kokele ya le ole ole. Ai longa a ko se furu ka ka re nga a. A lo ka wa ko em ka nga ruwe nga ko fi se la wa ka re fi ga ruwe nga. Pe la ro me la nga ko la fa ke ke fu ri ka ku ri. Ika ko u puso nga la fu. Ya
2: na no. A fo i ku so ri me ga le ke fa ku i fu le la u ka la fa ku or ka ko po ka la mi.
0: Ya ya.
2: O se fo i fa i ka. Ele o se me amon e foi daí a pá com uma o caco cal calango aí lá.
0: Pois olha mal,
2: era me amon ya lá e o e me
0: de ia. Pois olha se fez a cura do meu cupo e tal calango aí. E mas se me ele se fez, olha, pois olha pouco, pois olha que faz pouco.
2: Ele é a verdade que eu digo, ele é o bagulho que eu falei. Nada, nada, já não é cuma, ou aqui aí mas
0: O ka ko bare pa ka ko va le o
2: ka to o pa ko to ne ko ti ne ba no pa ko o ka ko yo pa so o se po ya fa e ka we re fa e le o le a mi ko ko ma sa o le ko ke ka ngo e nga o ka ko ka ka la ngo e ka ko ta ko ma nga
0: ja mo mai na fo no
2: ki ka ba ri u sa le
3: ko ma ma e va tu il pinio la ta la len fa e tu wing ai Ali il malo.
2: Se pinge su rube.
3: O le fa mauninga. E ele li il malo le mata unu. Na maua. Maluana na tea. O le ala na lo ufaya tu muamua.
0: Ia, tu sa la usa rongale fe, ma ito hoteli. Ah, usa la lengo kulikuri kope, a kosko se lau. Ah, alwe la rosa koi ngangai, kube yara kasiti. Kasi ka kanga e maua. Ah.
3: E ei mare si mea no ufalongo ai leo leo lava.
0: E kasi langa mea, ufalongo. Mo mea langa ufalongo e reka ubo meo. Mo meo elengi evidence. Ah. Tango mea ufalongo.
2: Mea konga la leke ka kolbe. O mea konga la ka ule foi pa e el kau.
0: Foi pa e el kau.
2: Ele o se mea mongi a o se mea reka uti kala kala ngoa ya ka haku.
3: E fa maia la
2: kala. E fa maia la kala.
3: Ya nga ole me na tupu na ulo ole me na mauai le fa atoanga ile nu na mauai ile leo talane ole malai va alele te ja otu ole nu
2: Ahora
0: Ya fa yu mai tatou fa fa tele la mon ka ka pungi ya fi ya ki ka ya ma lo la va ri fa fa li u li ko fa ma ri ma ri pa po to ma fi po to ya ya ri ri ka ka mo fi ngaro
1: ma ri ma ri ma ri po po ko ma ri po ko ta ko ta ko po ka la ni ro mai ya ya ma wi ar po
2: o
1: i
0: ma ma ri o
2: yo fa fa ya Baro ora me kimo korua. Baro rewe.
0: Ya o ya la fa maro wa fa ko ke maro ke lu fin au ma ya ke lu maro.
2: Ya bai ko ka fa maro ya ko Pauli. Pauli.
3: Sa mo fa se tato.
1: Ya
3: o fuanga.
0: Mm.
1: Ya la fa ku ya ke o.
3: Fa se tato fa fa fa longa. Mol tato maftanga po ai sili non via poto mar sili de pepelo
2: ai
0: ai ai maro ya oi ai ai pero e sar pepelo ka ko ngar fi poco amar mar par poto ya
1: va sa sa pelo
0: sar pelo
1: na ngar ku ku ku paru ni pa no mas
2: Oh.
1: Ai mau al fai logo si a foto, mal pa al foto, mal liu liu. Ai de si fai logo ten.
0: E va tai ia. Ngal malia ai fai u meta tou.
3: Ia pa u.
1: Ia ma po ia.
2: Pa u. Pois ka mo pa cos de gal fai.
0: Pa ku.
1: Que ela o noa o que ele já
3: já é muito legal já é muito legal
1: já é muito legal já é muito legal já é muito legal já é muito legal já é muito legal
2: já é muito
3: legal
2: já
3: é
1: muito legal já é muito legal já é muito legal já é Ukai ngu u maka ngu fie pe o skalainga rikau me singa li saa o kako por kalamen ngei po. O nga, yai leo se mangako. Ya, samu ai, o lea u sili mea li se unga. Ua au kau foi, upe nga la unga. O lea foi ua kau nai maa lolo le saa o le por kalamen ngei. Inga ua kau ka yae, faiva, makiuki o ngei po. Ia ole vi inga la ma le whafikai e whafo i lo kako ua kua. I lo ngā lofa, ma lo ngā ngale lei. Wa olea ua kaungu ui si ui, ma ua mae a fo i le kako por karame i le ngei po. Ia, ai kālo sia sa kala leo malie, ma kau fala ula le whafo ngā anga sa moa, i se au au nganga. Sa whape ngā fo i o ngā ma ko lango lango sua kuai ile por kalame ale sunga alfa fenga le ko fa savea ia marka ko le kio fa sala la ngi ia o upu ai faile ku malo au de lei ngi o fa lek ai mai ke ke le a pe senga ai ma ku ai le o
0: kringa mali
2: ai
1: ia ai a fa fo i wo so ona fa fa ki pe au ngalu o mo savili ma ua sosopo ai mago vale a oala le mafua ali I se upu ua sala, se nganganga fo'i ua pa o papa i lau whaafonga anga sāmo. Nia māko ke whaamālulu wako, manea nganga mawalalo. Whaamole mole sāmoa, tina ngalo manie ma whaamangalo. Au wae, poko lava le kaukai. Nia ai se se alanga i ai lea mōlo wa sā. Ole melea, e makua ai lava le kuu i punga o loo peo le kala e Pai le vai o le kuia anga kama le lang. Pai mai. A mai maka iwa ma maka i kai. E ma ngalo a ma mangingo pea unaolo. Ua whapenga se ka aofi al por kalame ni ngei po. E ma kouke ma kua kulava sa moa. Ia ke oele a kongu peli. Ma lau ka apua inga ma malu. Ka inga ngi fo i lau ko faa faa kupu. Ma le faa uka ukanga faa kamari. O ai ai leo le karikongunga o le porkalamingi, o le a maangalo, manga kong wai se vai vai nga. Ia ai kau nga ia whamangu ia kele lea kua. Mo oe sa moa lea kong pele. Whamangu ia kele fo i lea kua ilanga au au nga. Me sunga le whawhenga inga kai kai o ngei por kalami. Le sa ku le foe maka i soa maka i makari. Awa lava le whakau kai ngal kako por kalami. Ia ai maua so mako wola ma se malosi. Male au so lango lango uma i ngei por kalami se ku lou lava. O kou pa ia, o kou mamalu, o kou sa mawhainga. O le alea fea i se whamakalanga a pāuri. I nga nge i lape le ngangana. Ia o whaika winga leo le kau kalanga. Ae, whamangu ia kele lea kua ia keo kou. Ae, samu ae le ngei pō maua koe keimio kukoe. Ia kuama le fua maka ape le fidi ali. Ako kau maa vae ma whako wha. Ia ku mau pea le angale lei. Male alofa o lo kako ua kua e lo kako wa. Ae mangu kere inga fai ngā malo longa ni ngei pō. Mangu ia fō i le alo aku i le fai unga ni ngei vai aso. I fe aru mga ruenga i le alofa o le akua o whaka i le osa maku wha makalanga. Ia emo le wila le lei mo oe sa moa. Ia kō fō i mangu ae ngā kia mana. Mo oe le aku ngupele. Ae whako wha wha soi fō ia. Ma ia mangu ia le lofa o le akua soi fua.
0: Tai.
2: Ia. Kau pau. Kau lava. Pau. Pau kalai.
0: Kau lava kalai ngā whaar fia mwha sara.
3: Kai sua.
0: Whaar mungu ia le
3: lofa. Kai gurman. Kai pau.
0: Ia. Kau whaar mawa
2: ia. Ia. Ia. Ia.
0: Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia.
2: Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia.
1: Ia. Ia. Ia.
0: Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia.
1: Ia. Ia. Ia. Ia.
2: Ia soi fua pāuri whakai lava mōre.
3: Soi fua.
2: Ia soi fua ia.
0: Ia,

le uto e lusu maliva minute on ta le loitu la e toru le nita e au las farili nei le asutolu su maltasi u lai lua fe lua su fumule ono e faftai atu tatu tu o enu feo na mafuta mai lungo le tio e le ngasa fo ileo enu feo na mili mai ya mafuta mai fo ili nita e au vi ia le li faftai lona ngale lei faftai fo imo fina ngalu sa fadia tatu proklami u mai atu Ia, ni fwy ta'i mpanga noa tātou te mawhauwhau e le atua malo nā lofa. Nan tau singa ye tātou ni fwy yasu. Man nei vai yasu, ia le asu mulmuri ole. Nei maasina o i ulai. La tātou anga ia tfu ia et fai ungo tau sanga. Hafta ia rona ang lelei malo na wha maoni. Nona wā venga malo na wha manuianga. Nana mea lofa ole ola mo i tātou yasu umalava. Ia tātou na i musika ia. Mawhauwhau e le alofa ole atua. Mi fai tau atu leo se. Nai fai upu mele fionga le atua mo tātou ni tai au.

o sina upu mai le fion pa ia le tua ta tu te ma fa fa mo mana tu na tu fa ta si i li fu ita ia o re a mo mai le salamu e tolus fu mal fa o le salamu e tolus fu mal fa o na fu upu si fu mal lua e fa ma ta mai i le fu mal fa fu lua i le fu mal fa Oi e le tangata ua manao i le ola. Ma ua loto i e tele o nasu. Ia i loa ai e ia mea li li. Awani i tau tala lo ulau lau faiva i upu le anga. Ma ulau ngutu ne i tau tala faa ole ole. Ina alo ese ia i mea le anga. A ia fai mea li li. I nā sā ili ili atu ia ili file mū ma tau sisi i ai. Tu e whaafonga ta sa tunu o tu e whaitau fai upu ia. O ai ea le tangata ua manao i le ola. Ma ua loto i a tele o nāso. Ia i loa ai e ia mea le li. Auane i tau tala ro ulau lau faiva i upu leanga. Ma ulau ngutu ne i tau tala faa ole ole. Ina alo ese ia i mea leang, a ia fai mea le leik. Ina sa ili ili atu ia ili fi le mu, ma tau sisi i ai. Ia ona i fai upuna mai salamu e tosu malfa, ia o se salamu mana ia foi. Na tu sia e ta vita, o le tal tonungare ia iu salamu le antusi mai taimio. O solo solo solo ta vitai mai il tupu saulo ia singa una na maua e ta vitale va no e fa o isele anga il tupu saulo ia sa fa mangalo la va mo fa sau ia au le la e il sala molde o le ia inai mai fai upu ia e au ngarte di motato tu ufoi ma fau fau loto iei. Le sa fai tau atu. O ai le tangata ua manao i le ola. Ma ua loto i a tele o naso. Ia i loa i e ia me le leik. Ia tana ngona o le o manao uma le o suas tangata ola e manao lava ia umi ma tele ni aso e so i fua ai ma ola le neila lolangi. Peita i utato i loa i utato u ulanga e pei lava upu maasani e le tunu. E fa'i le moto e tori le matua. E sala le lango ele. I o fa'u punga fa'a pena e fa'a tatau le. I lu tato uola. E iei tangata ua mariliu la iti. Ni si fu'i e mariliu lava upepe. E iei fu'i tangata ua fa'a fua loa lava lo lato so i fua. E maola manuia. E iei fu'i tangata e umina so i fua. Ia e ola fu ia e ola mamai. E fai ma ave ili. Ma o ta ngase ngase o na o ngase ngase o le tino. E pia ta ua nei fai upu ia sa fai tau tu nei. O na o le fai mai li fai salamu. O ta ngata ua loto e umi tele o nasu. Ma i loa aini mea li lei. Tufe mai awane i tau tala lau lau fai vai upu leanga. Ma lau ngutu ia awani i tau tala faa ole ole. Ia ma faa upungana so mai ia alo ese i mea leanga. A ia fai mea le lei. Ia ma vaa nga muni muri nae fai mai. Ia sa i ili atu ia i le fi le mu. Ma tau sisi i ai. Ia peo nai fautuanga ia ma nai hapopo inga ia le fpe ia faa. Au mai ili vaa nga leo ni fui salamu. O tangata e mana o ia tele o nasu. Mana o ile ola. Ma ia tele aso e so i fuai. Ia o mea ia taunu fai. Awane i tautala i upuleanga. Awane i tautala fa ole ole. Ia alo ese i mea leanga. A ia fai mea le lei. Ia ma ia sa ili ili le file mu. Ia ma tau sisi i ai. Ia.
o le tula fono e lima o lo atangia mai e fa manu yanga mōru tangata e awa i ta māma tina fa mai e fa leva leva i aso i le nuu e fō ina mai e iova le atua a o leo fa i mai fa salamu i o tangata mana o e tele o naso e ta tau ona fai mea le lei ai alo ese i mea leanga e te tau ona aua le tau tala la lau ngutu i fa ole ole i ama lau lau fai vai upu leanga i ama ia saa i iri le file mu umu tau sisi ia ia e te le lavani si fa man manga ona i fa upunga ai peo nei fa upunga i mei nei lava salamu fa pitoa i tolu sumar fa i tātou te mana tuna tui fu i nei tai au i le lofa ole atua mu tātou ia tātou i lua fu ia fina ngaro la vai ole tuo ile ola male oti o me pure ile tuo ai oro apo po me fa sala mo ita tu ni up e mana ye fu ita tu fa ta ita ye sa ile il file mo mo ta usi ye ye alo i me le anga ai fa i me le le ye ma ol ta ta la fa ole ole ye nai fa pu mana ye na ta tu mana na tu fu i ni ta ya tato wanga tifu ili asu sa fa ungo niva yasu i fa manu yoma ili atu alpa iyo tato watu nuu pe mfeo nfa fonga maisu se vahe nga orkirope mumu ifu tato ufa sa lalamu fa manu yotele ili atu alini ta yao la tato talo mtato ufa mawai atifu si tato ife ilo ifu ili asu sa pe a audia ili alofa male anga leo ili atu pule alofa le li ita ita ili so ifu amale si holo tato watu nuu Fafitai telele atu ni tai au. Matu au lia mai fo ile yasu reilu nei. Wa yasu. Ia au lia sumunu muri fo ile nei masina. Matu vi ia lavalo wangari lei la lua lofa tausi mai. Lua lofa lave ai. Wa ufa manu yanga ele mea lofa ole ola o matu ola ina i fo ile nei yasu. Ivi ia lavala ufio e faa vau. Fafitai telele lava. Ilo lofa fo ifua mui matu. Lua watu nuu. O manuia i mātou uma. E mnatu fu iro fia ngai nisi mwha anu anuanga. Nisi fu iro o mauta ngase ngase o na o mai. E hi fu inisi uro o iai mafatianga ili neita e au. Ia e mātou te langona pele a nganga whaafitai ila ua fiu. Ua pole mai pole malosi. Po a lava metu tupu ili mātou wola. E te iai lava whaatasi ima i mātou. Olo e si la fia mea uma i mātou wola. Ro mātou oto i lalo ma le tūlai i lunga ro mātou urufafo ma le urufale si la fia e lau fio mea umalava mātou fafitai e ia te oe leli i e ro mātou atua mātou tali tonu mfatu atua i e vi i e oe mea uma fafitai fuku i lau fio nga mātou mana tu natua i lini tai au i e ole ua fia ungi te leo nasu i tau sisi i mea lelei sa ili rifile e muoma tau sisi i ai au ole tau tala fa ole ole. Ma tau te talo lea ila wafio si ea ngale lei mai lua tunu. Fa manuia lua tunu. Fa manuia i ta maha matina ma tutua. Fa manuia i fa nau wa onga. Fa manuia fo i e ulo fea ngai manga ruenga i aso uma. Ia i ai lua wangale lei ya i mato uma. Mato la ngona lua nganga e tau tua ulua ina i mato iso se mea mato te iai. Feo inga ilunga wala ta tele. Ia e wha amata e wha ingo fie ma ua maasani ai. Aoro ia i lava. Mala a whenua. Aoro mātou te talo se i pui pui mala vea ina lo watu nu. Ma i mea e ono tutupu ai ni wha lave lave. Tau si aoro mātou wola. Ia mātou wawa ai atu i lawa fio o e lava o le atua o le ola. Ma ua aile so i fua manu ia o lo watu nu. Wha manu ia malinita e au. Ia ngale lei mai o e ro mātou ori. Ai lava si tangata mna o mia lau fio soani vavele ni teimi. Ta pena e lau fio. Lavea i lau fio. Sa unia e lau fio au wala isi ese mafai ona. Faa o atu ia fio soani i la atu mna o mia o ili ni tai au. Ia, matu talo fu eo nisio fia ngai mfa anu anu anga se i faa maise atu lo wangang pa ia. Nisio mna o mia lau faa malo lo anga se i faa malo lo atu. Ia umai. Eren mana oi Yesu Kristo. Mātou te talo e umna o mia lau wha arutanga. O lo sa ili ya te oi.
upua ora wafiong fa ora ina ilato umawe val aus wa foreli e e tali atu reli e wa yo mana omir fa ora tanga ni chula a wala tu lo mana reli e fa feilo e mana onga es es ai fu inisio ro fe ngai mani filfilinga fa ingata e ono o ai ini tulanga oleoti ma tu talo leli e se inga lue lo wanganga fa file mu yo la tu loto e ia il mana o la ufi o ta ufi ai u fan fan leli o la langi ta ufi fa le ngai o ta mata ma le la langi mata mu ufi na fa ia ma tu te ola ma vi ia ia tu e yo ma tu taro le an le mai la la le onei fa manu ia mai leli ia ilo fana matu watu vi inga yat oi me malava matu te mau matu fafta ya lo lava anga lei mo matu matu tsalo le no Yesu Kristo matu ri wole mbala utwa amen.